0: siyang nagabuligman sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kadasil division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula, nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka dito X500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: TGX 500. Si Erin Grace Paglimutan.
2: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500.
4: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
5: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
0: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
3: ay, oh, the more kagabi siya, the more
0: dapat. Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
0: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
0: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or, PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy E3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall kag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
21: Extend Food Supplement for Men. Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligad. Epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligad. Epektibo. DTX 500 D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal. Ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
22: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5. K5. K5. K5. K5. K5. News FM. 88.7. Kampiyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
16: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men. Low coma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
19: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX-500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX-500.
19: Ang DTX-500
20: ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay,
19: DTX-500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX-500.
19: Mahigo bala ang imo dugo,
20: DTX-500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy,
20: DTX-500.
19: Ang DTX-500
20: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
20: DTX-500.
19: Masaligan,
20: DTX-500.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
19: D3 Bio, ang D3
20: yung may Physio.
19: Ang Physio
20: yung may D3.
19: D3 Bio,
20: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio,
19: ang D3
20: yung may Physio.
19: Ang Physio
20: yung may D3.
19: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
7: Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Eye Care Go DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So, una,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
17: mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio,
18: kampiyon sa balita.
19: Kampiyon sa music.
20: Kampiyon sa kalingawan.
21: Kampiyon sa serbisyo publiko.
22: K5,
23: K5,
24: K5,
25: K5,
24: K5,
25: K5
24: News FM
26: 88.7.
27: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait
2: po siya. E3Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may sustansya.

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500,
2: masamig ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500,
2: ang DTX 500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
3: DTX 500,
2: masaligan.
3: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
7: Nagaburo ng akong nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akong nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
2: mabakal mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
14: Clinica Dio Fresh.
13: available now.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
12: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
16: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
17: Basta tindo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epic,
16: timo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epic,
17: timo.
16: DTX 500
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio
16: ang D3 Bio
17: yung may PCO.
16: Ang PCO
17: yung may D3
16: mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio
16: ang D3 Bio
17: yung may PCO.
16: Ang PCO
17: yung may D3
16: mga butika.
21: Kampiyon sa balita,
22: kampiyon sa music,
23: kampiyon sa kalingawan,
24: kampiyon sa serbisyo publiko.
25: K5
26: K5
27: K5
28: K5 News FM
29: 88.7.
30: Kampiyon!
31: Kampiyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero
5: sa Star Con-

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Dali na mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: X10 Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
5: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
12: Physio.
5: Yung may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang Ethri Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Para mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogi dayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
5: mamasaga butika.
2: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan iwang-iwang sa ako wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 after 1 week namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
5: mamasaga butika.
2: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababai. Ihan, Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadragsa nga punggod.
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit.
23: DTX Beauty Soap.
22: Dala o magputi.
23: DTX
22: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
22: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matilo na dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas na antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo
24: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Masalikan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
30: Kampyon sa balita.
31: Kampyon sa music.
32: Kampyon sa kalingawan.
33: Kampyon sa serbisyo publiko.
34: K5.
35: K5.
36: K5.
37: K5. K5 News FM.
38: 88.7.
39: Kampyon!

0: ng istasyon K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
4: Di mo magtapik
3: sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: pa
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Kampiyon. Sa rurot gita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
6: Garantisado.
2: Epektibo.
6: Aramis
2: mo. TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
2: May TC.
4: Mabaka sa mga butika.
2: May TC. Alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC. Grabing epekto. Inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: May TC!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
16: Clinica DioFresh.
13: Available now.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ligo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: DTX 500.
20: E3 Bio.
22: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
21: nga may D3.
20: D3 Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
20: D3 Bio,
21: ang D3
20: yung may Visio,
21: ang Visio
20: yung may D3.
21: D3 Bio.
24: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7. Kampyon.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A. Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halika mga langaw! Kami na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Pod Supplement for Men.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound
15: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
16: DDX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis mo!
16: DDX 500!
17: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
18: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga dos and don't.
17: Ay,
18: lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP. Padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
17: Correct.
18: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tuktoko na?
17: Tuktok na.
18: Mila dapat kung... dapat niya wala pa?
17: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
18: Sano ka may nom detects 500 kag may tisim, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no, siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
19: DTX 500.
3: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay,
3: DTX 500.
19: Masaligan,
3: epektibo,
19: DTX 500.
18: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
17: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
18: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
17: Ay?
18: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
17: Ay.
18: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
17: Gusto.
18: Ang mga nagainom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
17: Mga kainit mo, no? Grudges. Your grudges.
18: Tao malanta,
17: oh.
18: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, drive the bones.
17: Ay,
18: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
21: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
19: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
19: Para sa healthy nga atay.
3: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta
1: tinungatay.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masalikat.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
23: Masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
4: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
23: Masalikat.
4: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
27: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
25: mabakal nga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
30: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
25: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
29: Libre!
30: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman?
31: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
31: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag-Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Nagabasa na naman bala ka.
31: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
34: Nestor! Ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
33: Ganito ako!
35: Tigasi!
33: Tigalapa!
35: Tigasay!
33: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi!
35: Ako ang bossing!
33: Dahil kasang ako!
35: Ang extend!
33: Supplement for men!
35: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo?
36: Yes, darling! Come to Mama!
35: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
35: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
35: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
35: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
35: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
35: Happy kanunay.
0: DTX 500.
35: Masaligan.
0: Epektibo.
35: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
35: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
35: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
35: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
35: DTX 500.
0: Masaligan.
35: Epektibo.
0: DTX 500.
35: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
35: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
35: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
35: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
35: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
35: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
35: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
35: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
5: K5.
6: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos
2: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: garantisado.
6: DTX 500
2: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix.
4: Mga butika.
2: DTX coffee mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Tistingan ko man nagnami kada nga akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
2: DTX coffee mix.
4: DTX coffee mix.
2: Mga butika.
6: I care gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akon panulukan, kun wala kwanti para hindi gid ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I care gold kag nagpatulo sa mata sang I care drops sa sulod sing isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
1: Available now.
13: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: X-10 Food Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: X-10 Food Superman for Men. X-10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X-10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo ba na ang imo dugo?
16: DTX 500.
19: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
16: Yung may D3.
19: Mabakat sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: With Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio,
19: ang D3,
16: yung may Visio,
19: ang Visio,
16: yung may D3,
19: D3 Bio.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music,
22: kampiyon sa kalingawan,
21: kampiyon sa serbisyo publiko. K5,
22: K5,
21: K5,
22: K5,
21: K5 News FM
22: 88.7.
21: Kampiyon!

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: I Care Gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So, una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa kanong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingtistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman,
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo!
10: DTX 500!
8: Mataas pala ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
8: Ikaw pala ang may diabetes!
10: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
8: Nga nagapanupo!
10: Kagakontrolar!
8: Sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
8: Masalikan!
10: Epektibo!
8: DTX 500!
10: E3 Bio!
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong buyon.
10: D3 Bio!
8: Ang D3!
10: Yung may Physio.
8: Physio.
10: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: K5.
8: K5.
17: News FM. Championing the line.
0: Filipino.
3: Wow! May puso!
11: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ifri Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair follow hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mars ang Ifri Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ifri Bio. Ang Ifri ng may Visio. Ang Visio ng may Ifri. Ifri Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang Ifri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: Ifri Bio. Ang Ifri Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay
4: happy kanunay
1: DTX 500
4: masaligan
1: epektibo
4: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo
4: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy
4: DTX 500
1: ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaka butika.
1: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa lisis, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong
12: kabangong kilikili.
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
22: yung may BCO.
21: Ang BCO
22: yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
22: yung may BCO.
21: Ang BCO
22: yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso.
26: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sang ito ang good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL. Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
6: Di mo magtapik
5: da sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Uy,
5: meaning
6: ba
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
6: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
6: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
5: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
6: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
5: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio.
2: Bio, D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio, ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio, health news. D3 Bio, D3 Bio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Makakas, mga butka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Makakas, mga butka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga una?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
18: DTX 500.
13: Masaligan.
18: Epektibo.
13: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sama sami,
13: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
18: Masalika
13: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
18: Ang D3
13: yung may Physio.
18: Ang Physio
13: yung may D3.
18: D3 Bio.
13: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
13: Yung may D3!
18: Mabakas, mga butika.
14: K5.
20: K5.
14: News
20: FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
21: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Bakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masalikan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio.
13: Ang E3.
0: Yung may Physio.
13: Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi man nami akon na kuti. Nagtry ako to Mars ang E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
2: E3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. E3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Ng may D3.
5: Mga mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gitko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH

0: 10:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossy!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Ganagapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabatak sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3.
4: Mabatak sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
2: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: available now.
12: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500 masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalikan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Hood Superman.

0: ko si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga mabuti ka!
6: Para sa matilo nga dugo!
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant!
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay!
6: Basta tilo nga tayo!
7: Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX-500
6: Masalikan
7: DTX-500
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali si Jade. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
14: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
24: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may visio.
25: Ang visio
24: yung may D3.
25: Mabagat, mga butika.
24: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may visio.
25: Ang visio
24: yung may D3.
25: Mabagat, mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin.

0: ang mabahong amoy ng kilikili mo para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
9: Wow. Ayos,
8: gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
14: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na Amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo ng mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim, and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin amin. Hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yun po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangang huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasamaay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan? Kundi siya po ay tatalikod o susuko. Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
4: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
7: Bio.
8: Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
8: ng may D3.
7: Mabakal,
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio.
7: Ang Visio
8: ng may D3.
7: Mabakal, mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sang imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante.

0: sa mata.
1: Mag Eye Care Gold na.
0: Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dali si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Masakitang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
11: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX.

0: Beauty Show.
1: Buruk atong katol.
0: DTX Beauty Show.
2: DTX Beauty Show. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Show.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO,
5: ang BCO
6: yung may D3
5: mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO,
5: ang BCO
6: yung may D3
5: mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5
1: Galingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
6: Yung may D3.
7: Mabakat, sumangabot ka.
6: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
6: Yung may D3.
7: Mabakat, sumangabot ka.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos!
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid.
10: Mighty C.
3: C. Mabakal sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi.
17: Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Makaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
12: Abaw.
11: Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: Epektibo.
14: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina allergy.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
14: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
10: Masalika
14: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3
14: nga may Physio.
10: Ang Physio
14: nga may D3.
10: D3 Bio.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
14: Yung may D3.
10: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5. 7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Okay, class, ang aton subo nga subject amo ang English.
3: Yes, ma'am.
2: Oh, Juan.
4: Yes, ma'am.
2: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
4: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
2: Adasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
4: Juan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
1: Hey! Hi! Kalingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
11: Mas tagtindo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
11: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
3: Asalika.
11: Epektibo.
3: DTX 500.
11: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
3: Ang D3.
11: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
11: Yung may D3.
3: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
3: Ang D3.
11: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
11: Yung may D3.
3: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, saka ato lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
2: Tod ka! O di sige, panahong na da kay singiton ta!
1: K5 Galinga One Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
9: no?
8: Kidney.
9: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
10: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
10: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
14: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
15: nga may D3.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
13: nga may Visio.
15: Ang Visio. Yung
13: may D3. Mabakas,
15: mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
13: amo naman
11: ang ginahal dinas sang mga nagkalain-lain nga allergy.
13: DTX 500.
11: Masalika
13: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mamasaga butika.
11: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
15: mabakal mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako.
3: May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
23: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
24: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
23: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KK

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, Ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Gordes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilong na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ng antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Makatas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Makatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Hindi maghulag.
3: Ay,
2: hold up eh.
3: Hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sakon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
3: Mamako!
1: K-5 Galinga One Time.
0: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3.
8: Mabakas, mga butka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka.
5: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
13: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
17: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: K-5 Galingawan sa barangay. K-5 News FM. K-KB. Ka-K-5 Galingawan.
8: Panawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Kadaragsa nga punggot.
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit.
25: DTX Beauty Soap.
24: Gala o magputi.
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol.
25: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay.
29: Happy kanunay.
26: DTX 500.
29: Masaligan.
26: Epektibo.
29: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
29: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
29: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
29: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
29: DTX 500.
26: Masalika DTX 500.
29: E3 Bio.
30: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
26: D3 Bio. Ang D3.
29: Yung may BCO.
26: Ang BCO.
29: Yung may D3.
26: E3 Bio.
29: With BCO.
31: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagister nurse sa nagsugod ako
0: ako tumasang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
29: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo, tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
19: Damok no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gani carrots.
19: Oh, hindi lang carrots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
9: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
9: Sini nga babalaan yung mga flowers, nga damok ko ba yung
7: maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
20: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
10: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
20: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
10: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
20: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
10: Mm.
20: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinaka-namis, Sir Boy.
10: Palainom ako.
20: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
10: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay.
20: Mm.
10: Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
20: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
10: Wow.
20: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
10: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
20: avocado
10: cells.
20: Subong.
10: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
20: Take note, ang avocado may glutathione man.
10: Ay,
20: na,
10: wow.
20: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
10: Oho.
20: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41.
5: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic.
1: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
26: DTX 500.
10: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
20: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tok-tok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or PURC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
11: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
10: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
20: Agoy.
10: Untat, inom alcohol.
20: Agoy.
10: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
20: Ngrustan. Palahubog.
10: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
20: Mm-hmm.
10: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
20: Kabalos?
10: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
20: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PURC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
10: Milig siya taguay.
20: Once ka panago si Jirabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
12: This is kuno
10: 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
12: Ah kampyon ni
20: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
12: Oh, maligo. Basic gina yan.
20: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. ano pagid no may ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C, no? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
13: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
13: So, wow.
8: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
26: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Dapat maligo gikad adlaw.
20: Dapat lang.
10: Oo, hindi pwedeng
20: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
12: para mabalas na may pares.
20: Di siyempre, Clinica Dio.
12: Clinica Dio.
20: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio. Oh,
12: amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya ang makapepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
10: Anyway, boy naka pangapika na.
12: Ibusi manat nang ka. Subang taas.
10: Naka pangapika na.
20: Oh, favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
12: DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo man si mo selula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
12: Pwede sa diabetison.
15: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
12: May protection
15: may antioxidant ka pa.
12: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
20: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
12: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
20: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
20: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, oh. Lipids. Oh.
20: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
0: napamati sa aton.
20: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak na. Anak glutathione na.
20: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repairman.
20: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
20: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
0: Kulang na.
20: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
20: Oh, pero pina itong patihan sa una, no? Kaon mani.
15: Kaon mani. Oh.
20: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
0: Oh. Layo lang.
20: Layo, gidya. 100 times.
16: Basta lalakit ang joints mga kaon maniguro, hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
15: bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
15: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
20: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
20: Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton yung mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
0: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy, ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon siya na? Kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio, but there's more, Doc Ramil.
20: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo, ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo, ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permi naman ang balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
3: Every 8 hours.
20: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
3: It's all natural.
20: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
17: cancer.
20: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Magabuti ka.
21: D3 Bio.
24: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio.
23: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
23: Yung may D3.
26: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
20: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? it's also virus no? Kinanglan inom di tribayo.
16: Abisan dinggi gani inom
20: ko. Diba dinggi subong grabe ang kwan. Da damo. Painom mo na daan before pa magdinggi hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
2: Patay sila.
20: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
20: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
16: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng ginhuhut obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM 11.

0: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Hood Superman for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Hood Superman for Men.
0: Extend Hood Superman for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman,
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: Epektibo.
0: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
7: sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
0: DTX 500
7: masaligan,
0: epektibo.
7: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
0: ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
0: nga sa masami.
7: Amo naman
0: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500
0: masaligan. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Dry eye, pirmi gagatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kagman naming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kasi si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times a day. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Dali ka, mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor,
15: Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
22: Tigasing!
17: Tigalapa!
22: Tigasay!
17: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
17: Supplement for men!
22: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
17: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
22: para sa tigasing
17: performance.
22: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinong na dugo.
22: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
17: ang DTX 500
22: ang may mataas na antioxidant.
17: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
17: DTX 500
22: masaligan.
17: Epektibo.
22: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
17: ikaw pala
22: ang may diabetes.
17: DTX 500
22: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
22: masaligan.
17: Epektibo.
22: DTX 500
17: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio
22: ang D3 Bio
17: yung may PCO.
22: Ang PCO
17: yung may D3
22: mga butika.
17: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
22: Ang PCO
17: yung may D3
22: mga butika.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
29: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?
30: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awan Time.
2: Anong mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Galing Awan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
8: My family history, bala kamuusong diabetes.
9: Mag-DDX 500 ka.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: Mag-DDX 500 ka na.
8: DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500. Garantisado
8: Epektibo
9: Aramis DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
8: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapulkatol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
6: Nga amo naman.
8: Ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligat.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: With Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, gindi sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Kikop lang dam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlong atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
2: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Masal rikan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
2: Ang D3.
6: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
6: Yung may D3.
2: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil.

0: kanila mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ka, mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Oh hala, may gwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa apon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Kalingawan ta!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Makatapos mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Makakas mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! TDX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanubok
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang apalaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol.
10: Mag-eye care ko.
9: Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kumakas.
13: kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
14: Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
22: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa.
24: Kag nagabaho ang kilikili.
26: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadaragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Gala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty
0: Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
5: Mas tagtilo ang atay.
21: Happy kanunay.
5: DTX 500.
21: Masaligan.
5: Epektibo.
21: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
21: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
21: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
5: Masaligan.
21: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
22: Ang D3.
2: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
2: Yung may D3.
22: D3
2: Bio.
22: D3 Bio
2: with Physio.
23: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio.
22: Ang D3.
2: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
2: Yung may D3.
22: D3 Bio.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabog suba haro. Tunay na ka-K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong

0: Ika-Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: good day. Magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis ka nagputi gid akong nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
7: Basta tindo ang atay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Physio.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tupon na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati at sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de La Paz. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.8. 7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nandang mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5
10: News FM.
11: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matinong nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo
24: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
1: PCO,
10: UMIL-D3. Malakas
1: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
10: UMIL-PCO.
1: Ang PCO,
10: UMIL-D3.
1: Malakas mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon.

0: Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, para sa matino nga dugo.
2: DTX 500,
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500,
1: ang DTX 500,
2: ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan.
1: Epektibo!
2: DTX 500!
1: Mataas pala ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang gapanupo!
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Masaligan!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio!
1: Ang D3!
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matinlong nga dugo,
5: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500.
0: Ang DTX-500
5: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
5: happy kanunay,
0: DTX-500.
5: Masaligan,
0: epektibo,
5: DTX-500.
0: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX-500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy,
5: DTX-500.
0: Ang DTX-500
5: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX-500.
0: Masalika DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa K5 Clinicas Forbiotics.
11: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
14: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Asal rikan.
14: Epic tipo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
14: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati ako sa K5 News FM. Lito, tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You
4: may D3. My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
4: Garantisado!
0: Epektibo!
4: Aramis!
0: DTX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold.
7: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akong kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. At nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan. Kinatagan kita sang chimpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kamo nga mga suki, kamo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon. Yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan sang mga ginkinahanglan nga mga nutrients, mga vitamina o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tangin pagkalipatan ang pagdayaw o pagpasalamat sa Ginoo bangod tanan ng mga pagkamaayong aton na baton halin sa iya. Mga proteksyon, mga permi na aton na baton, labi na kung aton permi nga natulupangdan ang pagpakamaayong inabubo sa aton nga tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan permi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tawo nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob, at sa magitan ng inyong bugtong anak na Matias Cruz Romario, kami po'y naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at higit sa lahat ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aral sa imbalan ng mga salita at ito ay nakital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, ipadayon tamagaturan ang aton ginistoryahan din ng pagpakamatarong. Ang justification ba? Pagpakamatarong sa pagtuo. Justification by faith. Importante katama nga may kangatanan sa bungana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tunad siya maayo, ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan, amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala sing sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot nga mga pag-apilar, padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan, alin pa sa sang una dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga mag-celebrar sa sina, pero may mga grupo nga nag-celebrar na sa una sa Holy Week muna nga. Pero importante, hindi nang kada lamang sa gin-celebrar sa kada isa sa katuig, kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi, sa aton nga hinatunan, kada oras aton nga pinsaron maayo pamalandungon ta ang sakripisyo ni Kristo. Agod nga padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton, padayon man siya mamintinar naton siya. Amuna ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa aton ni Kristo, bugos kag bugana nga nabusog sa amay. Ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo. Muna nga nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iya bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay pagi kay Kristo, pagi sa pagtuo, dayon magasunod sa iya kaubuton, magatuman sa kaubuton ang iya kasugoan, dayon mapamintinar ta, mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iya nga gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran gin pastor sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kang kaayo, hindi gintakos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pag-angkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito. Wala kita mahimo. Muna nga, kung kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gidlang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton, ang iya nga pagkamatarong sa bugos iya atag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong, isa na siya kabugos. Bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala, magbaton kay Kristo paagi sa pagtuo sa sina nga tiun siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo giniisip nga iya na, kag hindi na na siya dapat magduha-duha sang mapinatawaron nga grasya sang Diyos. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga nagahimo sini nga aton manuluwas. Ang pagtuo hindi na makadula sang aton pagkasadaan. Tuod man na siya. Ang point na rin makautoran nga ang pagtuo, wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo, ang may merito ay may gahom. Amo na nga, kay kung kisa, magsala ang mga nagatuo kay, di ba? Tamo subong nagasiling pagtuo na lang, pagtuo, pagtuo, ni na kinanglan, magtuman sang sugo. Dira gani ang dako nga kontrobersiya eh. Kag dira ang dako nga inaway sa mga, ang iba nagdibatihan na gani. Makita mo na sa YouTube, makita mo sa Facebook, magdibatihan na sila. Kaya wala sila magkaintindihan na eh. Hindi naman kinanglan magdibati kung nagkaihang panay tani, nagkaintindihan na eh. Kaya ang pagtuo hindi na makadula sang aton magpagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagtuo. Ang pagpakamatarong nagaabot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala. Apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulo. Ang makasasala hindi makasaling sa akong lingon nga maayo nga mga buhat bilang isa pagpaagi sa pagpakamatarong. Wala. Bisan gamay, bisan ano kagamay nga parte, walay labot ang aton mga hinimuan. Nakahimo lang kita kay si Kristo arin na sa aton kabuhi. Kay kung wala si Kristo sa aton kabuhi, sambal ni Kristo, kung wala ako, wala gid kamusing mahimo. Amo na nga, kung may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Mag-untat sa pagpakasala, kagbatonon ang isa ka, kadakoon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sa nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kag bugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Dios nga paagi kay Kristo, ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtubos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala? O simple kay makita ka man, matingala naman ang mga tao nga kung ikaw sa una, lasingiro, palahubog. Kung ikaw sa una, sige panahor. Kung ikaw sa una, bairo. O tanan naman ang mga bisyo ara sa imo, pero tingala sila nga, oh, nga man ni si Juan de la Cruz nga nabag-o naman yung kabuhi ni. Nga ano, di mamangkot na sila. Matingala.

ang mga kalag nga yara sa idalom sang Dios nga nagapamalandong sa Dios kag mga nagatuman sang iya mga sugo makabaton sang Dios nun nga kasanagan. Sa malahalon nga pulong sang Dios may kaputli kag kataason subong man ang katahom niya nga luwas kon buligan kita sang Dios indi malabot sang pina kita indi kita makalabot sa pinaka mataas nga gahom nga dapat malabot sang tawo. Ano na ang pagpakabalaan? Subong nga ang pana aro sa panganod ginaporma sang paghiusa sang silak sang adlaw kag ang ulan gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan kay ini magatabon sang himaya sang balangaw sang saad sa ibabaw sang trono ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kun wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kalig-unan ang gobyerno sang Dios. Amo na, ang Dios may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebreanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay? Oh, trono sang bugay, ang butang balon, ang trono sang grasya ara sa kay Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, araw ang ara dira sa trono, ang hari. Anong ginhimo? Nagapungko. Siya subong nagpatunga sa may kag sa aton. Bilang mga makasasala kita, siya ang aton abogado. Karon, kung may trono, may hari. Kung may hari, may ara bala ginharian. Di simpre, kung hari siya, may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual, ang aton tigipusoon, ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. Wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may aragid kasuguan. Mana nga, ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos. Ang pagtingob sang duha, amo ang nagatuhoy o nagatoy-toy sa aton samtang ginatanaw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Jehova. Sa pagsinggit, ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang ebanghelyo isa kahimpit kag kumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagda sa aton sa pagsulod pagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bugos nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya isa ka anak sang langitnon nga hari. Kung kita may depekto sa kinaiya hindi naton malabot ang mga gawang maginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan kag nagakinahanglan sang pagkabalaan kaputli sa tanan nga mga luyag makakita sa Dios. Kung ang katarungan nadula kag kun posible para sa Dios nun nga kaluoy nga magbukas sang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya. Mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagribilde sa langit sang sa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit, pagabungkagon. Ang pagbag-o gikan sa duta, pagkadto sa langit, indi magbag-o sang mga kinaiya, sang mga tao. Ang kalipay sang magintubos sa langit resulta sang mga karakter nga naporma sa sini nga kabuhi suno sa larawan ni Kristo. Ang mga santos sa langit mangin una nga mga santos sa duta. Kung gusto kita mangin santos dito sa langit, una sa tanan, mangin santos anay kita diri sa duta. Muna nga, if you want to be saints in heaven, you must first be saints upon the earth. Ang butang masantos. Paano kita masantos? Hambal ni Juan sa sulat sang sulat ni Juan sa Apokalipsis o Bugna 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit dayon unas tanan magnasantos kita din sa duta amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman, aton liwaton, ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 50, kina-consider ka na obese.
5: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang rin-carots.
5: Oo, hindi lang carots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
2: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ko ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na ay ang palaya extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang TTX 500 na.
3: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
3: Istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas wasang tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na kamo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sang lawas ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Mm. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
3: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. Mm. No? Sa sining atiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. Mm. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
3: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Uh-huh. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. Mm. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. Mm. May lang kung gani TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. Mm. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Kini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats. Mm. Ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones. Mm.
3: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Mm. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Mm. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag indi na husto nga pagkaon.
3: Gusto rin, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
3: diya mga 16 hours gusto.
6: Lain ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
3: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500. Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang bokon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas, may buhok ka pa.
6: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamage sa gituag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mightisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
3: Oh,
6: no. Nakita mo, wala may punggod yan. Kaya nagagain na niya DTX 500 kag Mightisi, Doksam?
9: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX sa 500 kag MITC, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre, pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
3: Wow!
10: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga cellula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research pero may nagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kaya makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no, sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
3: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Once siya panago siya ra bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
3: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
6: Pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon.
11: to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinaka-kampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasi kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500.
12: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
11: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
3: Maligo, anay.
11: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
6: Kati, makapi na kita.
11: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan po isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro Bio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Okay. Sige. Ano to?
11: O, tige. Ang paborito yan ni...
6: Init tayo nyo ka, Chan?
11: Init na, Chan.
3: Ay, doon nakapili
11: po siya. Bal ni Engineer.
3: Walang papasahe.
9: Ang sikreto ni Engineer.
6: Lain niya pa-init Engineer.
11: Lain niya pa-init Engineer.
6: Pamasage.
11: Pamasage. Habang kapamasage, ginaulihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
3: Tubero pa.
11: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
6: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta. Talk
11: ni Doc! Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
6: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
11: Wala ma-process, correct?
6: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3-bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gituwag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3-bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amunang gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amunang nga, sa D3 bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 bio, adlaw-adlaw naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sa virus nga dengue. Mm.
9: So, adlaw-adlawan ang pagtumar sa D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock.
13: Uh-huh.
9: O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede ka magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
13: Uh-huh.
9: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
13: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan ga amo na ga-house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
6: Amo ni ang bintaha mo, wala ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
13: Monolaurin, alin na.
6: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gituwag dengue virus. Te, saan o mainom?
13: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
13: Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
6: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio,
13: may
6: monolaurin ka.
13: May monolaurin ka.
6: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. platelet. Tama lang ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
10: Ga-surot.
6: Ga-naog.
10: Naog lang.
6: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. Mm-hmm. So, namigid yan nga kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Mm-hmm. Especially pala kaon ka, no?
10: Utan.
6: Utan. Mm-hmm. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Te, amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
7: D3 Bio, problema sa pangkaso, pilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlamadla. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na pala, kagmedyo, lipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa ka sahi, ga brain food, kagandino man, san atong uto, rason. Gagandami ang memorya. Mag-D3Bio adlaw-adlaw.
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3Bio higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
9: So, D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Magsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
6: correct
3: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, naku, giblang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inisang good source of energy. That's why, nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
6: Sir Boy?
13: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, What does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-3 bio ka lang.
6: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:35. Ining oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
14: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
14: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.

0: Ayungago! Bugtaw na! Mamukaw naman kita! Sa mga dalag ko, sa rin mga balita nga nagaknabod rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa rin nga Pungsod, Pilipinas. Good morning! Mayong aga agad! Manayanayang aga! Sa ato si Baka K5, diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Sa mga nagatutok sa ilatag sa ka mga radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampyon nga istasyon. Kag sa kutob sa amlebutan, sang aton sininga pagwaragwag, sa mga nagatutok man sa aton sininga mga real stations, dira sa may syudad sang Pasig, sa may Banwa sa Leganes, syudad sang, or sa may Banwa sang Kalinog, sa may Banwa sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas, kag sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nagamonitor sa K5 News FM Sara. Kag of course sa mga nagatutok subong sa aton sa nga Facebook Live, ari kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kay may concern lang sa aton sa nga K5 News FM Iloilo 88.7 ah. Ari kita naga-live, live na live sa aton sa nga Facebook Live sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilunggo nga mga OFW, sa diin ka mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Sa giyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sining rigo ang kurman kay ka-K5 Ray Espea Umalay. Ako may inyo lagad ka-K5 Enrico Tupas Surita Jr. Welcome sa ato sa pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Ari kita sa adlaw sa ninga Lunes, pizza size sa bulan na sang Hulyo. Pinakauna ini nga Lunes, sa patanan ka mga Lunes, sa ikapito na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Medyo may mga, kwan na kami karon, may mga changes. Kagindi mabatian ang mga regular programming namon. Kay subong adlaw amo ang highlights. Now, sa nga monsoning ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: May gala night kami karon sa gabi. Amo ni nga mga programa karon sa puntob-tob sa gabi. Now, hindi anay mabatian. Now, way back, magabalik lang kita buwas nga adlaw. Na para sa ato sing regular programming mga ka-K5. Amo ni nga sa nagligad pa nga semana, subong gigil semana. Ba grabe gig ka sako kami sa stasyon. Kadamo sa mga aktibidades namon. Salamat gid sa mga nagbuy

0: ang siyudad kat probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ni ang bal nila kon na why man kamo, why man kami dia. Nasa gyapon, salamat kid. Nasa saning padayon nga pagsuporta sa mga masunod pagid nga mga tinuig. Tob-tob nga sa katob-toban ino. Ang pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. But prior sa tanan, no, dapat sining pagbugtaw naton magpasalamat kita no sa aton sing makaako. Kaya ang balila indi tanan nga tawo sa sining adlaw sa bilog sining kalibutan nakabugtaw. No, ti salamat kid sa aton sing makaako sa sining isa naman kabugay. No, another blessings no sa aton sining kabuhi. No, nga nakabugtaw kita. Botsilingon bisan pigado lang kita. Na basta buhi kita, hambal nila may buhay, abang may buhay, may pag-asa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning gig kay Ma'am Jana Jean Rapista sa pamilyaya no sa sityo maana makagawa sa may Cavite. Bawat taga Cavite si Ma'am Jana Rapista. Good morning kita. Kay Mama Christine Cardose, may adayat gingaga, kay Sir Jean Riziman, sa Ibanuas ang Zaraga. Of course, kay Ma'am Ning Ilomba, na pamilya Ilomba. Blessed Monday morning sa atong suning mga tagpalamati. Amat-amat na himos, ha? May obra subong, may trabaho, may klase sa atong suning mga estudyante. Pero may mga estudyante subong bakasyon pa. Ilabi na gid ang mga estudyante naton sa kolehiyo. Na iban sini subong bulan may klase, ang iban sini sa bulan pasang Agosto.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mga gid ka nanda, ala kay mo sa kamo pala mahawon. Kaga of course basta aga ka namin gid mga Pino. Dapat healthy nga kape kita, ha? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Iga-check na itong connection naton sa itong suning pag-asa. No, kaysa ligad siya ni, nga si Mana, ginamonitor ining si Bagyo Bavi. Ining si Bagyo Bavi, ang international name siya ni Amos ni, no? Si Bagyo Bavi. Pero, gina-expectar abi, nga mahimo maapektuhan kita diri sa may pungsod Pilipinas. Kaya ang ining nasambit si nga bagyo, isa na ka super typhoon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang area dito sa may US Pacific Island. Ilabigid dito sa area sa Guam, no? Kag Subuman sa may Northern Marianas. Laibluhan natin nga ang Guam damo mandi mga Pinoy, no? Bisan di kaya makadto sa bilog ng kalibutan, hindi madula nga mayara kita sa mga kababayan na no? Sa different places over the world. Ining gabantayan naton nga super typhoon, international name sini nga Bavi. Nagilalantaw nga magasulod man sa ato nga par. Pero kung lang taon naton ang direksyon, sa ginatamdan nyo sini, no, may mo nga ang direksyon sini sa ibabaw sa pungsod Pilipinas ta. Amo ni ang labi kag labaw nga pasalamatan naton nga ang direksyon sini daw pasaka sa aton sini nga area of responsibility, no? Why mag-igo sa kadutaan naton ining si Bagyo Bavi, ang international name sini mga ka-K5. Pero once nga magsulod ining nasambit sini, no, nga bagyo, ikapilan ni subong nga bagyo kung magsulod si Bagyo Bavi sa aton. Do ika pulo na. Kaya ang last aton do si Bagyo Inday. I-check na sa piyak ng linya si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayang aga.
2: Yes sir, mayang aga. Mayang aga sa aga. Ito na matit sa mga pika at din siya. Dari pa na kao, di ka nakasasang mga karan niya. Aga, alo sa isis mo labi niya. Pero sa nga ito sa area, nakasasang ito na isis mo labi niya. Sa tatong ilang mga ito na protocol file doon, nasa buwak ng Pilipinas Air Response. Sila sa isis mo sa aga. Super Titan, na si Bobby. Uli na siya tatang, meron sa destiny letters ng resources, 55 kilometro na pinangan, na bagat na ng pinangan sa Luzon. May kapasokon na namin, magalabot sa destiny 50 kilometro per hora, malapit sa sentro. May pagmadal sa mga magalabot sa destiny 55 kilometro per hora. Magkahulag naman yung ito nakatundan, aming nakatundan, sa 50 kilometro per hora. Samtang dirisatan sa may Western Desire, ito na nga daw, padayon maka-experience sa pangkakilisa magalabot sa mga

0: mga customization ng dito na pagkain. Well, pala tama ko dala sa amin sa isla. Mahina tapos makasarangan naman yung hanin na kali namin na nasilangan sa amin ng katanggal. Magadala sa mga kanay tapos makasarangan yung pagkalo. Ano ba ito? At ang sato temperatura na sa dito ito ang sa rotor sa 33 grado. At law makabot pa kanilang 20 grado may aga. Magatunod dala sa isla.
1: Engineer Depra?
0: Yes, sir.
1: Oh, sir, ining si Super Typhoon Bavi, nga daw pagkadto ni sa area sang Northern Marianas kag dito sa Guam, dako ang chance sa masulod gyud sa par naton.
0: Yes sir, wala natong nakuha ang possibility nga magasulod din sa par by Wednesday
1: Okay, so Wednesday no, Miyerkules nga adlaw, pero daw pasalamat kita sir kay daong direksyon sa ni Dobabaw nga area sa atos nga pungsod Pilipinas.
0: Yes sir, tama sir, ano? Medyo recurring ang iyan sining forecast track. Stop na ako natin pag sudar ang initial track, ano? Wala ini sa last scenario dari sa aton, ano? Dari lang bahay mapalapit din sa may bahay sa Northern Luzon area.
1: Pero dito sa area sa Northern Luzon, once sumulod ni sa part naton, sir, may mga epekto ining si... Ako magsulod, gali, anong name ni Super Typhoon Bobby ni?
0: Yes sir, ano? Pag sulod din sa may part, hindi pag ang Super Typhoon ni si Bobby, pagkatagaas ng local name na Indray.
1: Ah, so Inday pa lang, ika-siyam pa lang.
0: Ika-siyam. Oh, yes, sir.
1: I see, oh. So kung magsulod ini, ang mapiktuhan ng din Northern Luzon, ayan, pero ti malayo man na mag-igo gin sa kadutaan naton.
0: Yes, sir. Tama, sir, no? Possible, makalapit sa may Northern Luzon. Expect natin, ano, possible man nga mag-raise ang signal sa may bahay sa Luzon.
1: I see. Pero din sa aton, sir, sa Western Visayas, huwag niya direkta ang epekto ining si Super Typhoon Bobby, kag ano, may ara kita subong sang hangin habagat nga basi mahimo amo ning iya sa ning i-enhance.
0: Ayos sir no, bakod ba basog ining bagyo na sa super typhoon category, expect naton maghahatak ini sang habagat naton kaga ini naman ang magadala sa mga pag-ulan ilabi diri sa aton sa may Western Visayas.
1: Pero sa nog naton may nadlaw sir makwan mabatsaganta ang ining pag-enhance sang hangin habagat diri sa aton.
0: Yes, sir. Possible mga Wednesday to Thursday, sir. And then, till weekend natin, mga maulanan natin ang simpo.
1: Oh, nabilo natin, sir, doon hindi may mag-tiner ining si, in case mag-sulong ining si Super Typhoon Bobby sa aton, kaya ako mag-alihin to sa babaw, sa noon ni siya mag-estimate magagawa next week, or sir, magawa naman, no?
0: Yes, possible, sir, ano? Pag-asulong din, possible mag-alato ini sa may Taiwan din, pagawa sa may part.
1: I see. Disinformation, Joe Charlie Dapra, salamat yung kagliwat, mayong aga.
0: Welcome, sir, mayong aga sa liwa.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kid sa koneksyon naton sa ating local pag-asa. Among giningin pasalamatan naton kaya ang ining manugsulod sa ining bagyo ang kategory sa is super typhoon na mabaskog ining klase sang bagyo. Pero pasalamat kita kay dito ng igo ya sa ibabaw nga portion sang ato sa pungsod Pilipinas. Babatsagan natong epekto pero hindi direkta sa bagyo. Kundi pabaskogon sa ni o kung i-enhance ang ining hangin na bagat na may mo makapaulan din sa aton na may mo nga sa Miyerkules o ko hasta sa Webes sining adlaw mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
1: Good morning kay Ma'am Erlina Telarma Goles kay Sir Noel Goles na laban-laban sa nagpangapin na kag-nagahigop na sa may init sining kape. Ang kape ni Sir Noel, DTX Coffee Mix. Mga suki ni sila sa Klinika Del Tantibum Disinan Wellness Center. Good morning kids sa duwas ni kamabata kay Ma'am Janice, no? Kay Ma'am Julie, Pamilya Telarma, Kapamilya Goles. Kay Ma'am Rosemary Agramon, sa Banwasang Banate. Good morning ma'am, kumusta ang chimpo dira? Sa may Banwasang Banate, kasalan ka monitor sa ating pagkapangalagad, isang ikamayad ayad nga aga, samtang kapreparar ka monitor sa palamahawon, kaming bala sa mga balita sa palibot ng isang syurad ka probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa inga pungsod Pilipinas.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Subong adlaw, bulubantayan man, kaya mo ning pinakauna sa ni, naong nga adlaw, sang pagpatigayon, sang impeachment trial batok sa aton sining BC presidente.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Pero sining unang adlaw na sang impeachment trial nga kusod din ang Senado magaserbi ng impeachment court na ti subong ya maga-focus anay ang ining unang adlaw sa impeachment trial batok sa atsang vice presidente sa mga rules kag procedure na. Now, samtang nagapadayon ang inasambit sa inyong impeachment trial. Now, ang impeachment trial magasugod sa mong Hulyo 6. Ang schedule nila is every Monday at Tuesday and Wednesday. Now, kay magasugod ini alas 2 sa hapon, depende na kung anong kalawigon, kagundi nila sa kutob. Kaysa ang una-una sa magligan natin, magdapatagayon ng impeachment trial kung kaysa kalabutan tag alas 12 sa gabi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: So, dire, now ay pwede karon sa mga witnesses na nga may mo makita natin na maghahatag sang iya sa testimonya na against sa kaya Vice President Sara Duterte sa gipakitubang sini na nga mga kaso mga KK5 sa maning bulubantayan na subong nga adlaw mga KK5. Istoryante ko ng dugang sa ato sa pagpangalagad sa Lunes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa piyak nga bahin sa patag sang sports. Istoryante man ni karon ang mga Pinoy subong daw mahiligo na sa panga tennis. Napasalamat kita sa kay Alex Iyala. Daw nakitaan ko si Alex Iyala do kangay angay sang una, no? Ni Manny Pacquiao sa patag sang boxing. Pagsikat the time ni Manny Pacquiao arasa sa peak, no? Sang iya karer daw halos kabataan, luyag nga mangin boksidor.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Maulanon niya agad dito sa Ibanuas ang Banate. Good morning kay Sir Alan Tocoyo. Now, di ba lang sa una, sang grabe ang kasikatan ni Manny Pacquiao, gintawag na pambansang kamao. Now, tanan tong makabataan, luyag niya mag-boxing para sundan ang karer. Now, ni Manny Pacquiao. Pero hambal naton, lain-lain man kita abisang alagyan. No? Hindi pwede nga maging pariho kita. Ang pariho kita swerte. Damo the time, no? Nagpaninguha, no? Nga magsulod sa patag sang boxing. Pero ibanti napasawan man nga masundan ang mga tapak, no? Ni Manny Pacquiao. Kisubong ang mainit ng istoryan si Alex Iyala. Grabe, hindi lang din sa may pungsod Pilipinas ta. Ako kundi sa bilog, sining nga kalibutan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Nga mahimo, manging inspirasyon man sang iban. Kahit iyang ditutukan, bisang pungsod Pilipinas ta, hampangin nga basketball. Amo di ang sentro sang inampang din sa aton sports. Sa may pungsod Pilipinas, basketball. Subong ganit na medyo nataga na importansya ang hampanga volleyball. No? Pero sa kasikatan ni Alex Iyala, mahimo damo na nagandaom na no? Sang hampang at tennis.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Inimatapos nga nakapagkit sa nga maragtas sa ato sa pungsod Pilipinas si Alex Iyala ha, sa saring ginapatigayon subong nagapadayon nga Wimbledon.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Isa ni ka prestigyoso nga event ang ining Wimbledon mga KK5. Dati riya makita na to na mga stars sa patagsang tennis. Ang ining pag daong de kay Iga Swiatek to, no? Nga ko sa rin number 3 kag defending champion sang Wimbledon. Pero damo subong upset alaga katabo sa bayin sang Wimbledon. Si ang number 2, no? Na pierde sa kay Nomi. Number 2 nga kwan rating. Kay tining si kwan niya si Iga Swiatek. Na number 3 ni Samo, si Alex Iyala, number 29. Amin so far, pinakamataas ka nakuha na ang rank ni Alex Iyala. Pero istoryahan tali, na? Kaya ang iya sa ning paghapa, tubla, paglagas bola, although tida time mo ay sa makaskor. Pero grabe ang pag-trending sa ning. Sa bilog sa ning kalibutan, din ang kapakita yan ang Pinoy very resilient kid. Waay, gidya nag-kwan. Nag-surrender. No, grabe, ginatawag sa ganito. Subo nga, ang position niya to, tennis radman. kasi dinis Radman da time sa patagsang basketball nakahimo man sa sering na sambit sering nga daw ginuntay lang til istorya ni dugang kagga update sa sering pagpatay nao sa mag-asawa dito sa may syudad sang Pasi kaganing pagsurrender na nao sang sering wanted person nga ex-police nga ginalaga sang PNP IMIG nga ginsulod nila dito ang Molo Police Station nag-surrender. Ini ka pa'y mabalita sa ato sa pagbalik pagkatapos sa pinag-importanting mapaybalo, paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500!
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500!
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500!
7: Masaligan!
8: DTX 500!
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sarah French,
9: bakal na!
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mamasa ang butika.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: DC. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre! Libre! Wow!
9: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
21: Tigasin!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi, ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
22: para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
22: kag kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
9: Okay ka, may kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats mga buti ka!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
3: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy! Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Pabalik pa K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Nagdung sa atong oras alas 5:07. Kapangapin ang tanan, dapat healthy nga kape, detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Good morning gig kay Ma'am Rina Mapa. Dira sa di kamay kalanaan sa may Barangay Rizal Apos. Available gid ang detox coffee mix. Grabe ka na, hugdang detox coffee mix. Ha, kada si Manaya, ga order si Tita Rina. Ha, good morning da, kag pamilya Mapada. Sa nagaluto, subong sanya, sa buruso nga sabaw sang isda. Good morning, kay Sir Arby Chris Casire, sa may banwa sang tubungan. Good morning, gid. Kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Aisha Ahmad. May dahil ginyaga, kag kay Mishiki Mishiki. Grabing pilido ba? Ah, bango na ha! Sa mga estudyante na magpaugtas ha! Lunes pa lang subong! Ah, ambal nila ko no! Amal akong kaysa kung Lunes na tamaran ka mag-eskwila ka mag-ubra no? Basta alin ko no sa pa-why! Why kita choice! Ah, hindi kita bata sa mga kontraktor! Ah, himakas kita! May daya gingaga na! Nabulubantayan man subong adlaw aside sa saning pinakauna. Nao nga adlaw sa impeachment trial sa ating Vice President. Bulubantayan takaroon naman ning kontrahon nao ni Alex Iyala para sa round of 16. Ang pagkakontrahon sini nao isa ini ka Italian. Nao ining si Jasmine Paulini. Si Jasmine Paulini nag-rank subong sang number 17, no? World number 17. Nagapangidaron ni sang 30 anyos ining si Jasmine Paulini nga kontrahon karon, no? Ni Alex Iyala, no? Ang pinakamataas nga nalabot na rank ni Paulini amo ang world rank number 4. Nakuha siya ni sang nagligal siya nga Oktobre tuig 2024. Tangaton siya nga pambato yara sa number 28 nga si Alex Iyala. Pero hindi ni pinakauna nga pagkakitanay nao sa court nanday Alex Iyala kag ni Jasmine Paulini. Nakakitanay ni sila nao sa nagligad sining or subong atuig nao dito sa ibayin sang Dubai Athens Championship.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Ang resulta the time ginlutos nao sa aton sining kababayan nga si Alex Iyala ining si Jasmine Paulini nao sa score nga 6-1 kag 7-6 mga ka-K5 dito sa round of 32.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Magluwas diri naka kitaray mining duwa nao sa doubles sa nagligal si nga Italian Open. Ang partner the time ni Jasmine Paulini amaling si Sara Irani. Pero nalutos diri no? Sanday Alex Iyala kay ang partner si ni amo si Coco Agaoff.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Sa score nga 7-5, 3-6 kag 10 7 mga ka-K5. So, bulaban tayo karon alas 8:30 sa gabi. O, silang ligas. Sinto labutan man mga lapit-lapit alas 11 mo. Natapos, ining hampang sa tunga ng day Alex Iyala kag si Ege. Na? Ano magpuraso suwate? Bala mo ti Akan, taga Polanto, ang defending champion. Na? Dolabutan mga alas 11 kito, mga sobrado ka oras nga hampanganay nila. So, tungod nga familiar man, ining si Alex Iyala sa kontrahon si Paulini, kahit ikaduwaya sini nga ori katatlo na sini, na pag-itanay mga kaki-five, at ilaban-laban may mga adjustment man sa kota. Kaya mo ti every player, kuno may ginatawag sini nga weakness. Hindi man tanan nga mga players nga makilala na toon, bisan sa din man sa patag sa nga hinampang. No? May weakness gid ang isa sa nika player.
2: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
7: Kagti may advantage man. Pero ti ang ginamlantaw sa imo kasumpong amuya weakness. No? Kundi ng kainaan mo. Dira kagid yama matutok ang imo kontra. Ginapanilagan ang imo sing hulag kung sa diin kapigado. Sa diin nga butang ginakuan ka na mo. Ginatunan na kon sa din ang imo si kahinaan. Tiko ni ka player kon ang kahinaan mo na dira mo man gina improve na gina practice mga K5. Kasi sino gid mag-expectar abi nga ang isa sini ka lamharon sang una na bataon na nagahandom na sang una idol ya pa si Maria Sharapova mo na ni Alex Iyala si mga mo amo kami idol ba. Galing kay TY ko yung magdiritso sa tennis. No? Naka-tennis ko, galing kay Manogpulot Kabula. Amo na ako niya nga naging direksyon. Pero si Alex Iyala, kitaan na ibang pag-improve na mo. Pag-solod yun sa mga professional ng mga hinampang no? Sa patagsang tennis, kitaan na man ang potensyal sa saring nasambit sa ning atleta. Kag sa edad pa lang 21 anyos. No, damo paning iyasan nga malabot, no? Mga K5. Pero yung Wimbledon, abi isa niya balnaton, kapristiyuso sa nga event, no? Para sa ilan ni dako niya. Wala mo sa tennis, sabi, damo inampang, no? Pero yung iban, nga magkilala naton, nga mga superstar, iban siya niya mga pitsi-pitsi, wain lang ginaintrahan. Pero kung nagpanugod ka pa lang, dapat intrahan mo, kaya mo ng iban, prerequisite. Sa manalagko si Nginampang pariyosang Wimbledon.
2: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
7: Good morning kay Ma'am Helen Pagaypay. Subong nga tiyempo, budlay magmasakit, no? Kamahal gisang tanan, no? Bilisang bulong. Kag ko mahi-hospitalize ka pa, no? Dugapig nga gasto. No? Dapat mamasigunta sa immune system, mag-inom kita sang The Power Trio. Ano ni The Power Trio? Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mataas ang blood sugar level nyo, ang blood pressure nyo. Inom kita sa Detex 500. Kagsubuman, no, para maging healthy pagig kita, dugangan natin sang Mighty C. No, ang alkaline-based ka vitamin C. Kagsubuman sang D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Subong damog yung natrangkaso, ubo sipon. No, ginailanat nila. Imnisan niya D3 Bio. Ang D3 Bio, may D3. Kagsumumay, may virgin at coconut oil. Masarangin makapatay sa mga bakterya nga nagatuga sa niya balatian, mga viruses. Ang ining klinika, Detex 500, Mighty C, kag D3 Bio, available gid sa aton sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Diri sa may syurad, sa Iloilo, klinika outlet natin sa Dalan I. Lopez. Dako na nga lang sa nga klinika Del Tantibo Medicine and Wellness Center sa tupad sa St. Robert's International College sa Hilirada sa Robinson's Place, Haro. Kag sa may banwa sa nga Miag-Aw, ara kita sa barangay Baybay Norte no, sa banwa sa Miag-Aw sa tupad sa MCR Agriventure no, ang klinika outlet. Kag sa may bayan sa syudad sa Pasay, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may banwa sa Kalinog, ara kita sa Coastmart Kalinog. Kag of course, dala sa may Quinto Distrito, may klinika outlet na kita na sa may Banwa Sangsara, sa RGM Building, Barangay Apolista, sa may Banwa Sangsara. Kag siyempre, ding mga klinika products, pwede kin mabakal sa managapangunang butika, pharmacy sa inyo sininga lugar. Kaya kung malayo-layo ang butika, kag pharmacy sa inyo lugar, no problema! Pwede gini maka-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulongin ang ining magina-order mga clinica products sa inyo sinitag sa mga puluyan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Alas 5:16 sa aton sining pag-panglagad. Amo ni ang bal naton maging inspirasyon ang ining istorya na ni Alex Iyala sa pagdaog yato sa last siyang hampang na para sa ila ko no sa makilala na nga mga sikat ining napierde nga si Iga Suate na kag Subuman na Divinos de Serena Williams ang ining Wimbledon na siguro sa buon mga daog kung kaysa daw ado okay na lang no pero para sa ining rising star na sa kay Alex Iyala ang nakabig dako niya na ilabi na gidiri sa may pungsod Pilipinas.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Amo na makita naton social media ang pag-flashback no sa kabataan no ni Alex Iyala. At in the time ng gatudlo siyang iya sa nga lolo. No kag kwan ko raffle nga medias kag sigasigang sapatos. Amo ning iya sa nga sok-sok. No dalaman ang nga racket eh. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kay Ma'am Cheryl Apating Branya, mayadayad man nga aga. Nati, amo ning istorya na ni Alex Iyala. Nga subong halos, kalabana naman sa mga Pinoy, luyag na no? Nga magampang sang tenants.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Pero it's implied na no? Nga dapat ang ining pagampang naton, kag hindi lang naton ma-apply sa sports, sa pagpangabuhi man. No? Nga kung nagpanikasog kita, no? Nga labuton kita ito si nga handom, malabuot na mo. No? Hindi lang kita mag-surrender. No? Kaya kung kaysa ang paglabuot sa nga handom, no? Kinahanglanta ni Parisanta, no? Sang pagsakripisyo, no? Pag-antos, mga K5. Hindi nga kung anong ginandom naton sa aton kabuhi, matulog ka lang pagbugtaw, malabot mo na. Pamangkutabla ang mga nag-saksi sa ilasan nga pagpangbuhi. Nangin madinlagon, mga K5. Hindi na basta-basta yung nag-kwan sila, nagpabaya ka, nag-cool ka lang. No, nagkaagi na sila sa mga pag-antos, sakripisyo. No, bisan sa pagtuon mo pa lang, hindi ka mangin din listar to, hindi ka mangin suma cum laude, magna cum laude, ha? Ngway timo ga tuon ka nga pulaos gabi. Ah, kinanglan ta ni ang pagsakripisyo kag pag-antos, ha? Kutob san o kag ti ang pag ang determinasyon mo gini, ang pagpursigi. Ha? Nga malabot mo ang andom. Ang babanabi, may ilan daw, tulog ta. Kagang iba na, ipangamuyo ta lang na. No, ang Diyos ng bala sa aton. Di mga muyo ka lang na kagway ka bang ginahingi mo. Mahatag ang ginong o. Dapat, amo na bal nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: I-check na report ni ka K5 Karen Badilla. Masubo-subo maning natabo dito sa mag-asawa, no? Sino man ang white kagipusoon nga nagpatay sining mag-asawa. Okay nga, ining mga biktima, mga ka K5, no? May mga edad-edad na. Kung sa mga adlaw pa nagahinunod, no? No? Gamay na lang, no? Nga chimpo ang nabilin din si babaw sa kalibutan pagkatapos utason mo pa.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Ang bagay isang bata makonsensya tanik ka mo, no? Nga bisan sa amo sining nga edad sang sining bilik limahon kag palatyon mga ka K5. No, daway kamot kaluoy sa sering pagpatay sang sering nasambit sa ni nga mag-asawa dito sa may barangay Salngan sa may syurad sang Pasi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: kay kahapon na sa puwan lang ining mag-asawa na ngawaay na sang kabuhi kag may mga igo sa ila sa ning kalawas.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Partner na nga to sa nga video na nagtutok na kay Alex Yalahaw. Daway ka na kailis. Ang ining nasambit siya ng insidente dito sa may syudad sang Pasi na ining kamatayon sa mag-asawa. Abi nyo ang edad sang asawa sang babae, 62 anyos. Ara na senior citizen na. Kag ang edad sang iabana, 82. Daw mga 20 ka tuig ang kwan nila, no? Ang antad, no? Kaya mo nang bali na sa pagigugmaya, huwag na pili ng edad, eh. Na maigo kuno sang paghigugma daw halos kuno mapahulag mo ang bukid mo. Pag tinamaan ka ng pana ni Cupido, naman ni kuno hambal nila loves can move mountains. Why na sa edad kung maigo kaya na kwan ang pag-ibig pag pumasok sa puso ni numan hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Dahil natabo, sinang nasambit siya na, nga mag-asawa. Tama, sakit eh. 82 anyos na, sus Mariusse po. Oh. Makaedad ka sa amo, sinang edad, ako na, dako ng pasalamat mo. Ay sumong niya ng tsimpo, na, tungod sa palibot naman, kakadamu-damu na sang bisyo, daw halos tanan, undispat. Na, sumong tsimpo ko lang, kwarta mo. Ara ka lang sa balay mo, paimunong ka lang da. Turo, kuhain ka lang, turo tumuok sa ibo sa cellphone. Ara na, no? Order ka na sa pagkaon. No? Hindi ka na magulag-ulag niya. No? Amo ng rason kung nga ang kabuhi isang tao. No? Tama na sa buong kanubo. Ang life expectancy. No? Sa tao, sa unang edad sa tao, labot pa siyin. No? Galabot pa, galmapaw pa. No? Pero sunod generasyon, matamat na nga naganubo. Ah, kaya nga, damo na faktor mo. Ah, kung isa, mapulaw ka pa tungod sa social media. Ah, pagbugtaw mo sa gawiyat yung cellphone. Amo yung pinakaunang butang mo. Mo check ko. Biba si kung may nagminsahe sa imo. Di pulaw. Ang pulaw niya, isa giniya ka makapalala sa imo. Yung mga K5. Sa imo siya ng ikayong lawas. Tining bana, 82 anyos. Eh, amo ang balaton, subong tiyempo, muning kaedad, kaya pasalamat ka na. Ah, sa aton siya ng makako, kalabot kasi na. Tidya si Madian, 62 anyos, 82 anyos, no? Ang imo siya biktima hon.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: I-check the report ni ka K5, Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
7: Okay, alas 5.24. No? Kay may tatlo ni subong kamotibo. Angot sa pagpatay, away sa duta, no? Adumot, kagsubuman pagpangawat. Pero pagpangawat, why man may nakuha ng magamit? No? Kag magkaldula ng kwarta. Kaya kung lang tawo natin ang lugar dito, tamak pigado eh. No? Iningan sambit siya eh, na mag-asawa. Report ng K5, Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
8: K5 Enrico nagsungka kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6.
7: Ang isa guru partner ng sa bababaw na kay istoryahan tama ni karon ang ilalaga sa isang PNP IMEG na nga wanted to nga ex-police ginraid nila ang Molo Police Station daw kaladlawan kay police ang ginraid nila police station man ho kay base information sang PNP IMEG na dito ko nung nagapanago ang ining nasambit sa ning wanted pero ay man to at sa uli nagwagid man istoryahan ta kung sinuning ex-police. Balikan report ka K5 Karen. Go ahead.
8: Break patay na sang nasapuan ang 86 anyos nga tigulang nga babayi matapos iniya nga na-trap sa
7: okay. Now, na utod partner. Sige lang. Daw lang alang kita na i-chimpo. Balikan ta lang na. No? Ang report niya K5 Karen Badilla.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Kay Mama Nalin Panis Agravante, good morning. Kay Genexis Agnes, maya dahil gingyaga. Kay Sir Edgar Balbadon, good morning. Siling niya, tsaktogin sir, may strong determination, perseverance, kaga right goals. Kitas ka buhi amo na nga handom ta mi nga palabuton ta. Amo gani ah. Hindi ka sering pero tawahay ka lang Sir Edgar bla. Pagpangabuhi subong tabak budlay kinangan ta pagsakripisyo kon ano man ang imo sing trabaho hindi na kuan ka lang da uray aray ka lang ma-relax relax ka lang. Balikan ta report karon ni K5 Karen kay asta kita alas 7 ah. Why kita sang news ka subong kay masako kita sa preparasyon sa ikalima sa nga tuig nga anibersaryo. Pabalik na ito, maka-open na ito ng K5 News FM Western Visayas, kagang K5 News FM Bacolod, sa baybayin sang Negros Island Region, pagkatapos sa pilasanik ka mga importante nga mga pahibalo, paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. For milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
15: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre! Libre!
18: Wow!
0: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaw magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untad nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
6: DTX 500
5: masaligan.
6: DTX 500
5: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
5: Ang D3
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: E3 Bio
6: with BCO.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio.
5: Ang D3
6: yung may VCO.
5: Ang VCO
6: yung may D3.
5: D3 Bio.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
2: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Pabalik mga K5 sa atong sariga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Nagdo sa atong oras alas 5:35. Amat-amat na ha. Murumadmad na mga K5. May trabaho, may klase subong sa mga estudyante. Kag syempre ang mga ginikanan kay na pa niya nakapanghimos, nakaluto, nakapreparar sa ilang palamahon. Kag syempre nakapangapi, Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox sa gapa. Kag karon, no, sa pagpangamoy, panibin, o kung maligo ka mo, gamit ka mo Detox Beauty Soap. Mahamis, maputi nyo nga panit, kag batok sa mga skin diseases. Detox Beauty Soap. Kag sumuman, no, dapat pagkadulok ng opisina, kag iskulahan, hamot-hamot kita, ha? Gamit kita Klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Para iwas baho, balhas, iwas baho, bayabas. Alas 5:36 na. Good morning kay Sir Ninfa or kay Ma'am Ninfa Tahala. Kay Sir Rodlo Montana. Pero higing-aga kay Sir Benny Hermano. Kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa may Banwasang San Enrique. Kumusta Sir Kirby Ma'am? Pero higing-aga sa mga taga San Enrique dira. Alas 5:37 sa ato siyang pagpangalagad. May 86 anyos nga nadala sunog na sa iyasan nga balay. Ahay, na murubudlay niyo kung kaisa mga amuni nga sitwasyon. Kaisa pang balay made of light materials. Report ya K5, Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
13: K5, Rick, patay na sang nasapuan ang 86 anyos nga tigulang nga babayi matapos iniya nga natrap sa sulod sang ilabalay nga nasunog sa barangay Amirang Kabatuan alas 5:33 kahapon sang hapon ini K5, Rick, no? Based there is sa investigation sang Kabatuan Fire Station, K5, Rick, ang ining victim ginkilala nga si Salvacion Larios kag residente sang nasambitan nga lugar, K5, Rick. Mm-hmm. Pagkabati sang iya ni bata nga babayi K5 Enrico nga si Rami Pedroso, Nagdalagan ini pagwa sa ilang nga balay para yakon tani nga mag pangayo sang bulig. O galing pagbalik niya sa sulod or sa may sagwa na sang balay nila, hindi na ni siya makapenetrate sa sulod gid kay 5 Enrico bangod nga dako na ang pag-ibuan sang kalayo. So sang napalong na sang mga bombero ang kalayo kay 5 Rick nga nagaibuan sa sulod balay sang pamilya Pedroso kay 5 Enrico dito sa may Amiring sa Banwa sang Kabatuan na sa puwan na lang ni ang iyang iloy nga sunog na kagula na yasang kabuhi kay 5 Rick. So sa subong padayon ang investigation sang Kabatuan Fire Station sa nagluntad nga sunog kahapon yasang hapon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
12: Salamat kid ka K5 Karen Badilla. Subo-subo nimo. Ano mo abi no? Nga may nga gaw mo pa pero hindi ka man ka penetrate. No, tungod sa taning madako na no ang kalayo nga matamat na nga nagasunog sa inyo sa itag sa mga puluyan.
0: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
12: Kay Ma'am Liza Barrientos sa may Tambak, Kulasi, Antique. No, gamonitor gina. No, sa aton siya nga pag-pangalagan. Dugay-dugay, makaupo nato na ito sa nga K5 News FM Western Visayas. Nakag K5 News FM Bacolod dito sa may Negros Island Region mga K5. Now, ang ining wanted nga ex-police. Now, nga kung sa din amuling rason kung nga ang sinulod sa PNP IMEG, ang Molo Police Station pinapatutanan asa sa K5 aron na dalahig pa to nga makover lang tani sa bypass operation kay may yara sang plano ang Molo Police Station nga mag-strike na time. Tikinanglan nila barangay officials sa media representative. Pero kay Bots ka kay Paibaro nga sa siya tinayaan to. Kaya ti may ginaayam gali, may ginapangita ang PNP IMIG. Ang ginapangita nila, amo ining gin-dismiss nga police, isa ka-ex-police, nga si Jerry Villanueva.
0: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
12: Ti sa nagligad nga adlaw, nag-surrender ini na sa kaya Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Now, nag-surrender to siya. Hadlokan man eh. Kaya ginaayam kinipangita subong sa mga kapwa yaman na police sa una.

0: Kagda sa Cape of Newship and Bacolod, ang Negros Island Region na kampiyon ang sulod. Naka-detex coffee mix na kami ang Iloilo. Balik sa imo, Daddy Babes!
1: The condition siya, si Rick ba? Si Rick, the condition ka gedo, may plaboton ka. By the way, happy anniversary sa inyo da, sa Iloilo.
0: Salamat, gida.
1: Sige, salamat, gida. Katuan na to, mga kakifay, mga tiki, ang kapis, arang kapis, wala, nalang kapis. Katuan na to, ng antike, sir Nestor, antike.
2: Thank you so much, Daddy Babes, and good morning. Nakapurpangapi rin kami dyan sa antike, kang DTX Coffee Mix. Good morning kay Sir Michael sa Kalibo, kag sa Iloilo, ang may anniversary bonus, bao. Happy anniversary, Sir Rick. Balik ka nimo, Daddy Babes.
1: Salamat kay Sir Nestor. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Silorio Kalibo.
3: Good morning, Bacolod, Daddy Babes, Sir Robert. Good morning, Western Visayas, Kagantiki. Good morning. Kampiyon ang signal. Nagataliti din sa amon ka ina sang aga. Kaga so far, subong okay naman ang chimpo. Nakadetect. Balik sa imo, Bacolod.
1: Sige, way pa nga to, sining nga Pilar Capiz, Sir Jovert Lago, way pa. Check ba na to, ba, kung si Ara Sasano? Sir Jovert, Ara Kanti, Capiz? Why? Sige. Dari na kita sa to, sining nga mga dalagkong, mga balita. Unahon na to, ng Iloilo, ang preparasyon, kamusta ang preparasyon sa ikalimang anibersaryo sa Iloilo? Sir Rek?
0: Mayong aga, salamat kid sa greetings. Ti ari medyo kru kapoy kapoy. Among nga solo flight ta subong sa likuan ni. Sika kay 5 mil mar ari de. Sa likod ni ka upod jakon. Wala kay buton ta sila nga apat. O galing kay kapoy kapoy gid. Ha kay ti karon ang highlight sa amo sa nga birthday yung mga gila night. Ti problema kay ara kamuda paano ta di ka ulop danay abi. Hulaton talaga, kwan ah, may reunion liwat ah. Oo, kaysang una, abi, daw sa itsura lang ito nagkilala. Ay, huwag kita mag-istoryahan, ay. Oo, anyway, kwan ah, preparado na. Na pero anong good news to ni, kwan ah, ni Sir Nestor, daw mo itong dunaming balita. Doon pa kami di balita, ah. Basi ako na karoon good news, ah. By the way, madalag kong balita namon diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, madumdumanyo at tublang PNP ay mig nga ginsulod yang Bulo Police Station. Kay dito, ang inilasambit sa nga wanted person nga isa ka ex-police o dito ko na yan agahukmong. Pero pag pagpangita nila dito sa may Bulo Police Station, why man tong ex-police? Ah, sang Biyernes ang gabi, nag-surrender ining nasambit sa nga ex-police. Basi inadlukan mga kabuhi at kay ginaayam subong sa PNP ay meg. Eh siya nala nagwa ka nagkadto sa opisina sa nga mundering acting director sa nga Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Dito siya nag-surrender sa amon sa nga regional director. Pagkatapos ka nami pasang iya ginasuksok na nga daw hoods ni. Abi mo nung nabutang ang ngalan sa hood siya ni, your time is done. Ang kwada ko tapos ako nung oras mo. Kaya na sumong sa pag-inakop sa kapulisan naton, ining ex-police na si Jerry Villanueva. Damo man kaso, kagaya pang tubang diri, dapat patong ko ba si maubos oras ta? Basta kaso ni sa pagpatay sa kilala man niya bata diri. No, sang una, sang higher official man. No, kaga involved pagid sa pilas ni ka mga kaso sa pag-bypass no, nga ginreklamo man. Kaga duga pagid nato nga balita, masubo ni nga balita sa mag-asawa dito sa may barangay Salngan sa may syudad sang Pasi kay kahapon na sa puan lang gid no, nga sa kabuhi ning mag-asawa. Binyong edad sa mag-asawa ni ang asawa, ang babayi nagaedad sang 62 anyos. Ang iya sa ning nga banag pagidaron 82 anyos. Mga tigulang na pinangpatay tugas ang pagkatiro. May nakitaan tong basiyo no, sang pusil. May igo sa likod, may igo man sa ulo. Ang ilang taong motibo, away sa duta, personal grudge o kon pagpapalit.

0: pangawat. So gina-identify pa ni kung sino ang may kung sino ang sa likod sa ning kamatayon sa mag-asawa nga malayo abin ng balay. No, nabukid na ni kag ang antad sa isa ka balay mga 500 meters batialan lupok pero wala lagin sapa. Amay madalag kong balita is may syudag probinsya sa Iloilo kag tiyang amon siya nga ikalimang adversaryo mga kakipay. Balik si mo, Daddy Babes!
1: Salamat kayo dyan, Sir Rick, sa Iloilo, mga kakipay. Katuan na ito ng mayong balita to. Kado siya nakabalo, mga kakipay, si Sir Nestor, sa Antique, ni Sir Nestor.
2: Thank you so much, Daddy Babes. Akin lang man raad, kiti, nakakawi. Unbla, Daddy Babes, nga kada mag-anibarasari, may... Bonus. Bakat man bonus, bati ko, Sir Rick, may mid-year ko, no? Mga balita sa Antique, balita sa Antique, sa San Remeo, ang tong naglabo sa ginapayag padasti sungad la, nga suspect, napasakaan rin kuno kang kaso nga homicide, mga kasimanwa. Base sa investigasyon kang kapulisan, nagagtukon ang biktima sa balay kang suspect nga may darangal lungnek. Kagsamtang nagalawid ang andang paginom-inom, gusto kuno kang suspect nga magpauway apang may mga istorya nga hindi manami nga nagtuhaw tub-tub nga nagresulta sa pagpambuno. Samtang dumduman nyo may saraka drug den kang nagligan nga smana nga gin sarakay ang atin mga otoridad. Tatlo to ka mga high value individual na dakpan, isarang barangay secretary. Gin pa idalom sa drug test, bow, nagpositibo kuno si secretary sa ginapahayag shabu. Amor na balita sa Antique, balik ka rin mo Daddy Babes.
1: Salamat kayo sa Nestor sa Antique, mga kakifive. Gatuan na to ng Kalibo. Kalibo, Sir Michael.
3: Sir Visayas, Negros Island region nagalabot sa 1.5 million nga suspected shabu. Ang na-recover diri sa ang Amon Aklan Provincial Drug Enforcement Unit matapos ang ipatigil sa Bybus Depression kahapon diri sa Barangay Poblacion sa Banua man sang Altavas. Ang mga suspect agaruhan City nagadayo diri sa probinsya sang Aklan. Si Nonoy Tagaruha City kag si Alias Dodoy taga Kwartiero Capiz. Nakuhaan sila sang isa ka sa pagi sa Bybust operation kag Bybust money nga 1400 kag sa pag body search 35 ka mga sachets ang suspected shabu nga nagabugat tanan sang 230 grams nga nagabalor sang 1,564,000 mga ka K5. So para maning dako-dako nga mga nadakpan diri sa ating kapulisan mga ka K5. Kag duha natin nga mga balita. Tatlo pa subo ang nasa ICU kag isa ang ara sa ward matapos nga naglunta dag pagbun-anay sa BJMP Aklan. Ang suspect duha. Manang pamangkot gani diri kon anong gingamit nga mga patalom kay according sa report mga ka K5 hindi halos pagpasudlon sang una ang aton kapulisan para magkandak sa investigation pero kahapon gid pasudlon na sila. Kag na hibaloan according kay police captain na Palmihar ang OIC subong sa BJMP nga improvised weapon ang gingamit no ang uyatan bala sang kutsara ginbaid guno samtang nagahiwat sila sang ila livelihood program hindi pa ma balaan subong kung ano gid ang motibo mga ka K5 kay gin nakatala na subong nga mag-interview si kay Febromi sa spokesperson nila mga ka K5. So far ang tatlo sa ICU isa na subong ang stable nga kondisyon mga ka K5. Kag sa katapusan nga balita tatlo ka ginasugid nga Iranya national nga nagapangbodol diri nadakpan sa probinsya sang Aklan pagi sa checkpoint mga ka K5 matapos nga may nga gin sila gin reklamo sang isa ka negosyante sa Banua sang Balite. Amo na mga balita di sa Aklan balik sa imo Bacolod.
1: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo mga kakifad diri sa amon sa siyudad sa nga Bacolod kag Negros Island region mukaluluoy maning isa ka food cargo ginarado sang oil tanker mga kakifad sa gilid sa nga dalan sa may barangay Palaka sa Banua sang Valladolid kapon so, no, sa panaysayon sang mga nakasaksi sang aksidente. Sa so, ginkakibot lang nila nga golpada mahitabo o nakita nila sang isa ka residenteng nagakamang pagwa ang driver sang tanker nga ginkilala sa kay Junision Liboon Jr. kag nagapangayo sang tabang. So no, kay Liboon napiyungan ini apang wala nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Tatlo ang nagabantay sa palamhawan kag ginaligar na dulaan sa kabuhi ang isa ka babaye samtang pilaso naman ang duha ka mga upod sini mga ka K5. Halin sa kabangkalan pa bakulod ang oil tanker nga sa din na aksidente mga ka K5 dira sa May Valladolid. Alas 5:51 na may duha pagid ka asod-asod nga bypass operation diryo mao dako-dako maning na tigayon ni na kwan na recover mga ka K5 bagi sa ni 34,000 nga balor sang siyabong na confiscar sa bypass operation na tabo ini dira sa May Barangay Handumanan arestado ni isa ka street level kag drug target matapos ma magpatigayon sang bypass operation ang mga katapos sa Police Station 10 sa NADF Village, Barangay Handumanan, sining syudad sa Bacolod. Arisado si alias Shot, residente sa Purok Santa Rita, Barangay Dulao, syudad sa Bago. Ginaristo man si Shot matapos nga iagindaho ang isa ka sashe sa ginapatian siya bo kabaylo sa 500 nga bypass money. Amang mga balita mo diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod na di ko na pagibalik sa inyo ililorwa sa NTK kag Kalibo. Salamat gid.
0: Salamat gid.
4: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Salamat gid sa ato sa mga sister stations K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod sa may Negros Island Region. Good morning kay Sir Joe Dichosa Di Serva. Karon kuno sa Pilar may ano aso malibre karon si Mayor Riceleste Tanoy Esculin no sa President Ruas sa Public Plaza. Aga connect guro subong ang K5 News FM Ruas aton na partner. Na kay TYC si SM Jobert. Gaimbos no si SM Jobert kay maopdanay kami karon sa gabi. Ara magubuhas si SM Jobert or sa Miyerkules no. Kay ti may nagkuhan man pala sa message ni sa aton no? May nagsulod no? Good morning gid sa taga Ruas da sa probinsya kang Capiz. May adayad gid nga aga. Kag subo man kay Ma'am Rimya Panes sa may bayan sang Tagig City kay Ma'am Patricia Trexe. Gamay to man sa atin nga pagpangalagad.
4: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Oro extend kita sa ato sa nga pagpangalagad kay why kita subong sang newscast no ang DTX February morning newscast kay amba ato masako gani no magagdo delikat lang kami pero balik naman kami sulod ng inadlaw kay ti sako kami sa preparation sa amo sini nga ikalima sing adversaryo talagsam lang ni no ti just imagine lima ka tuig it's a milestone no ang K5 News FM Iloilo nga nakapangalagad diri no sa may bayan sang syudad ka probinsya sang Iloilo bisan paano mag uro enjoy ka mo proper relax man kamo pero ti asas bugatag kita balita ma-update ta kambag ito pasalamat kita sa tanan mga sponsors mga stakeholders naton sa aton sa ning kalingawan sa barangay sa KKB naton pagkahapon sa aton sa ning dalagan para sa Buligan. Salamat kit sa mga nagbuylog, nagsuporta. Kita na yung makitasunod sa ninyo mga event sa K5 News FM Iloilo. Direkta kita sa kalun alas 7. Standby ka mo kay pagbalik naton. Istorya naton ni madalago pag mabalita. Istorya ang pinakauna subong nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo. Ang oras, alas 5:55.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
16: Wow.
15: Ayos,
16: gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: Epektibo.
17: DTX 500.
1: Okay ka!
2: Kay Kapika sa K-5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K-5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Asal rikan.
3: Epic.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may
4: Physio,
3: you may D3.
4: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
4: You may Physio.
3: Ang Physio,
4: you may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
4: Ang D3, you may Physio.
3: Ang Physio,
4: you may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
20: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Pabalik mga K-5 sa ato siya pagpangalagad. Oro extend kita until 7 a.m. Agod nga magdulong sa madalag ko sa inyong mga balita. Kaya mal naton may mga kwan lang, irregular nga programming diri. Tungod sa preparasyon namon sa amon sa ninga ikalima sa ninga anibersaryo.
23: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
22: Alas 7 sumungaga, no, ang papalagad sa Foro de los Pueblos. No? Extend kita na sa balitang K-5 sa umaga. Kay ang DTX Favorite Morning Newscast. No, kansela na isumunga. No, kapoy gigkag sako ginabi mo.
23: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
22: Alas 6 sa atong suring pagpangalagad. Kay nasang kagahon sa interview naton ang atong suring pag-asa. May chance agad nga mag-sulod. Ining nasambit sa ning bagyo. Ining may international name sa ning si Super Typhoon Bavi. Na arinisbong sa Super Typhoon category. Ining nasambit sa ning bagyo. Pero in good news, masulod man sa par naton. Pero hindi niya sila naton nga mag-igo, no, sa ato sa kadutaan. Ining nasambit sa ning bagyo. May epekto man, pero may mo nga ipa-enhance ni ang hangin na bagat nga muning magadala na sa saning mga pagtupa sa ulan diri sa aton siri nga lugar.
23: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
22: Magin maulanon ang ato nga tiyempo, pero iniya tuga ni sang gipabaskog nga hangin na bagat. Pero may mga area dito sa Luzon na nga mahimo nga direktang epekto na ni Super Typhoon Inday. Kaya nang nasambit siya nga Bagyo 1 sumulod, no, sa ato Singapore, pagkatawagun ni nga si Bagyo Inday. Na, pani siya, ikasyam nga Bagyo nga nagsulod sa ato nga Philippine Area of Responsibility.
23: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
22: Good morning, good. Sa mga estudyante na, imos na, may klase sa mong first day of school. Kaya sa ato nga mga empleyado, na, nagatrabaho sa mong unang adlaw sa inyong simana na nga may trabaho. Hindi magpalit, ha? Budlay ko na first day pa lang, late ka na. Himos na. Pamahaw na. Pangapi na, detox coffee mix. Ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kaga of course, kwan man kita, dapat tamot-tamot kita. Na Clinica Deo Fresh para sa atyong kilikili. Para iwas baho, balhas. Iwas bao bayabas.
23: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
22: Alas 6:08 sa atong saring pagpangalagad. Subong adlaw ang maning pinakauna na nga pagpatigayon sang impeachment trial Nabatok sa aton sa ring BC Presidente.
23: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
22: Kay Vice President Sara Duterte. Na siya ni ang kwan? Ang higher official na nga na-impeach kadwa beses. Pero yara sa lower house o kung sa malubo nga panalgan sang kongreso mga ka-K5. So bilang glance lang kag of course ining background sa ginapatubang subong kaso sa atong sining nga vice presidente. Ang trial mag-aumpisa subong adlaw alas 2 hapon. Kaya maling kasugtan sa atong sining nga mga senador nga mag-serve ning mga kwan impeachment judge. Kag ti ang senado nag-convene nga maging impeachment trial. Subong ni alas 2 hapon. Tob-tob nga kon nasan o nga oras pagdesisyonan nga magatapos ang ila sa ni nga trial kaysa magligad sini na nga mga impeachment trial ang iba sige kalabutan ko sa tungang gabi pa mo.
23: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
22: So ang ila sa ni nga schedule is only Monday to Wednesday ang impeachment trial mga ka-K5. Bilang background sini, no, na impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa nagligad sini, no, nga Mayo 11. Ikaduwa na ini nga pag-impeach sa ato si Vice President, no, sa lower house.
23: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
22: Kay nagligad nga tuig to na kaman siya na impeach. Pero sa ulit, ang desisyon ng Korte Suprema ang may magilapas nga mga pagsulundan o kon procedure na ang aton sa ni nga lower house mga kakikwain. Si Vice President Sara Duterte nagbatubang subong na sang apatanan ka mga articles of impeachment na kagang ining nga trial makadugay sang halos 92.
23: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
22: Botselingon mga tatlo sinika bulan ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ining apat tanan ka mga articles of impeachment. Ang Article 1, no? Ginaaligar nga pag hindi paggamit sang gusto sa 612.5 million pesos na confidential funds halin sa opisina sang Office of the Vice President kag ining 500 million pesos na kag ang Department of Education o kon DepEd nga nagalabot sa 112.5 million pesos at imadumduman na ton sang Secretary pa kung tiglikom pa sang Department of Education na si Vice President Sara Duterte. So amo mani ang
5: di magugula.
22: Okay. Amo ni ang naulamid sini nang kwarta nga daw kani no hindi ma-explicar kag daw kan nga paggastobla anong right term gani sini nga daw pa kan lang pinagustol lang gasto no. Amo ning Article 1. Ang Article 2, amoning unexplained wealth. Now, failure sa pagsugid sa matuod, pag-disclose sang assets ni sa statements of assets, liabilities, and net worth o consalen, umpisa sang tuig 2022, tub-tub tuig 2024, mga kakipay. Kada pasala one month si Vice President, no? Nga lantawon, kag mayara sang failure sa pag-divest kag willful pagpadayon sang business interest. Ang Article 3, amon ginaligar nga bribery kag procurement irregularities involving DepEd officials. Kag ning Article 4, amon ginaligar nga assassination threats batok kay President Ferdinand Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos kag kay former House Speaker Martin Romualdez.
23: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
22: Kung basiya na to ng konstitusyon na makonvict mo ang isa sa higher official pariyosang vice president, no, sining impeachment trial, kinahanglan nga makuha mo ang 2/3 nga magaserbi ng mga senator at judges, mga kifay. So ang 2/3, kahit iglilang tao subong, nga magic number, amo ang 16.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Pero amo pa ni subong ang sentro sa inyong diskusyon. No? Kahit may mga senador nga hindi nila matrabaho ang mandate na ginatag sa ila. No? Si pareho kay Senador Bato de la Rosa. Nga hindi na subong kita ako sa diin na siya. No? Si Senador Jinggoy Estrada ara sa sulod sang prisuan. Of course, no? Ginaulat-ulat nila Senador Dante Marcoleta kasi na-file ito sa kaso sa Sandigan Bayan. Anytime kasi magpagwa no? Sa warrant of arrest. Di kunwining tatlo, ayan, required yapon ang 16 no? Nga gina-required sa konstitusyon naton o kung po din mapanubuan, mga K5, ang numero. Pero ambal nila kung nung saan sa konstitusyon tayo muna eh, 16. Kung ang 16 gidman, malabot ayan sa ngaton sining nga mga nagaserbi nga mga senator judges ang number 16.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Kay Sir Edgar Badbadon, mayadayad gin nga aga. Kay Sir Alex Sasabo, thank you gid. Kay Ma'am Ning Ilumba, binolala kapatara sa paggastos ang funda. Naman ang misuse. Batok sa kay Vice President Sara Duterte. So mabuluban tayan ini Maki 5. No? Kung taon naton ang kaso, no, bilang gamay laging ideya, kamakatag man kita no, sang dugang sing background. Sang Hulyo tuig 2023, ang Commission on Audit o kung ang COA, ginflag ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Ining paggamit sang 125 million pesos na confidential funds nga halos based on this information, ging gastol ni sa sulod sang isa sa ni kaadlaw o unsi kaadlaw.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Ining ginagasto. Pero ang balto ni Madriaga, sinanong unsi kaadlaw. Isa lang to kaadlaw.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Sa mga pila sa ni ka mga reklamo, si Balonta kung si Merigris sa Piatos, magwagid man. Kay nagsikat ni ngalan ni Merigris sa Piatos. Pag-check sa PSA, tinuwa mo kita ang ngalan niya. Nga may Merigris sa Piatos. Sige naman ka, ninimuan memes. Sa base kong Piatos na cheese na. Table bantayan ni Karon Maki 5, no? Ang ining nasambit sa ni nga unang adlaw sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero sino bala ining mga lawyers, mga battery of lawyers no, nga magatindog kag magadepensa sa kay Vice President Sara Duterte sa iya sa ni nga impeachment trial.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Ang ining nasambit sa ni no, nga mga battery of lawyers on the part sang defense ginapangunahan ini no, ni attorney Sheila Sison. Si attorney Sheila Sison amo ni siya nag abogada na sa sunod sang 12 katuig. Naga-practice ini siya sa isang law no, for almost 12 years. Pero sang gin-check daw why sang makita naton nga mga available no, nga records ang kaso no, nga gin-handle sini mga kakifay. Kag isa man sa mga defense panel no, ni Vice President Sara Duterte at siyempre ang nagaserbi masang una nga spokesperson subong kagsang una tiklos gini sa kay Vice President Sara Duterte amo si attorney Michael Puwa.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Ang iban sini no nga mga miyembro no sang defense panel amo sanday attorney Gregorio Narvaza II ining si Philip Siegfried Fortun. ati mga Fortune, yung mga kilalag niya, nga mga abogado, ang law firm, nga Fortune. Grabe yung pamangkot, pila ding bayad sigla, no? si Philip Siegfried Fortune, amo ni gina consider nila ginakabig nga most season, no? Kag mga sobra na apat ka dekada, no? Botselingon sobra na 40 ka tuig. Nga naga kwan naka experience in terms, no, sa legal, no, sa pagka abogado ya. Kon sa mga kwan pambals nila, mga kwan na bitirano na. Tagiban sining mga miyembro sa mga lawyers, no, naga-practice, no, sang ila pagkaabogado less than 10 years mga kakifay. Si Narvasa ni amon sang una ang bata ni former Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa, nga nag-represent man the time sa kay former President Joseph Estrada sa impeachment trial sang tuig 2001.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Si Fortune, hambal na ton kilalag ni, no? Pagtawa pagambal lang Fortune niya, gasolodo yun sa paminsaron talagting nga abogado. No? Bo't siling kilala nga abogado, gauyat sa madalag ko sa ni, no? Nga mga kaso, diri sa may pungsod, Pilipinas. Pila sa ni ka mga ginauyatan, no? Nga mga high profile cases ni Attorney Fortune throughout sa iya sa nga karir. Siya ang nagserbi nga counsel sa kay Senador Panfilo Lacson sa kaso sini sa Koratong Baliling case. Hindi naman nakilala ni nga former PNP chief si Senador Panfilo Lacson sa kaso sini nga Koratong Baliling case, mga K5. Kag nag-represent man siya, no, sa kay Senador JV Ercito sa iya sini kaso nga graft, mga K5.
23: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Si Fortune, kag si Narvasa, nagserbi man nga legal counsel, no, sa miyembro sang Ampatuan clan, no, dito sa may Maguindanao massacre antes nag-withdraw sila sang tuig 2014.
23: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: So far, amo ni ang background, no, sang sining duwataran ka mga abogado sa 16 ka mga miyembro, no, sang team para sa defense counsel, defense para sa kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Pua, ang kwan siya ni previous ni nag-serve, no, sa Department of Education kag sa Office of the Vice President. Siya ang anay Department of Education Undersecretary, Chief of Staff, Officer in Charge for Finance. Kag amo ni siya ang isa man, no, sa na-mention nga nag-file sang Articles of Impeachment batok sa kay Duterte, no, nag-serve, mga kakifay. Kag pinapagig ka mga miyembro, no, ni Vice President Sara Duterte sa defense sa team, si Attorney Christine Ferrer, Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney Justine Nicole Gular, Attorney David Ronel Gulia D7, Lindon Miguel Bakil, Carol Grace Orosio, Attorney Clarlaine Rado, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Mark Binluan, Ralph Bunota, kag si Attorney Roberto Batong Bakal. Nasuno sa kay Puwaya, gin-organize ang ining legal defense sang tuig 2023 pa.
23: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Ang ining nasambit siya ni, naong na team para sa defense, no, siling ni Puwaya Dugay ni Kuno, nagligad ng matinuig, nga mo'y nag-compose, no, para sa pagdepensa sa kay Vice President Sara Duterte.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Pero ang balnaton, at the end of the day, ang manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte nakasandig sa mga nag-serve ng mga senator, judges, mga ka-K5.
23: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
22: Ang iba na yan, magadesisyon, no? Hindi sa meritos ang kaso, hindi sa mga witnesses, kundi sa pagkaalyado sa ni o kontra man abi, no? Mga ka-K5.
23: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
22: Eh kung basiya na ton, kung disisize gidman ang kinanglan para makonvict, no? Si Sara Duterte, kung basiya na tong konstitusyon, ti maas burbudlay o the party sa prosecution, no? Kahit ikaw basihan talang subong mga kalyado ki 13, no? May tatlo pa, no? Nga may mo ayan mabago ang ila sa nga paminsaron despite sa gakatabo subong sa ato sa nga Senado.
23: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
22: Ayan ano ang mangin na desisyon sila, no? It's another nga history nga magamarka sa aton sining kasaysayan sa atos nga pungso Pilipinas ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
23: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
22: Bantayan karon alas 2 sa sapon na magasugod kag ti ambalaton ang schedule halin Lunes hasta a Miyerkules alas 2 sapon up to takane. kaysa nguna niya gapulaw tani siya nguna sa tiempo the time, no, sa nga magligad ng mga gipatigayon gipaidalom sa impeachment trial, no, sa labutan alas 12 depende sa diskusyon, no, sa magtimbang sa nga bayin mga ka-K5, no, pero ti diri makatuon man kita, no, sa mga nagkakalabo subong sa atos nga pungsod mga ka-K5. Pagbalik naton, dugangapin naton sa ating pagpakalagad kay subong adlaw impeachment trial kag karon sa gab-iman bulubantayan ang inihampang liwat ni Alex Iyala kontra niya si Jasmine Paulini, historian tani sa ating pagpakalagad pagkatapos sa pag-importante ng mapahibalo paliog standby.
20: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
21: Wow! May puso!
23: D3 Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
23: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
23: Yung may D3!
8: Makakats, mga butika!
23: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
23: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
23: Yung may D3!
8: Makakats, mga butika!
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos
23: ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis
24: mo! DTX 500!
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagkapangihi!
24: Masami ginauha!
23: Masi may diabetes ka na!
24: Mag-TDX 500 na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
23: Ganagapanubos
24: ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
24: Garantisado!
23: DTX 500!
24: DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka, mga butika!
23: DTX Coffee Mix!
26: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
23: DTX Coffee Mix!
8: DTX Coffee Mix! Mabaka, mga butika!
23: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
23: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika!
23: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
28: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula
1: pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C!
12: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Halika mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Kadaragsa nga punggod,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Galaong magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
31: Extend Food Superman for Man.
32: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
31: Extend Food Superman for Man.
33: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon lalawa. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
34: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Extend Food Supplement for Men.
35: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
31: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay,
13: DTX 500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo,
14: DTX 500.
13: Masamig ka bala ang gina-allergy,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
13: nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay
0: nga energy.
2: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: VITC ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pabalik mga K5 sa ating sariga pagpangalagad. Ang oras, alas 6:37. Halong-halong sa mga estudyante, mga nagatrabaho, napakadto sa ilasang mabulutuan sa tagsasanika opisina. Kaya bal nato na first day of school. Subong nga simana, na Lunes. Kagti first day of work man, subong man nga simana sa mga nag-obra. Sa mga gitikanan, bili naman sa ila tagsasanika mga puloyan. Kagaibahan siya natin mga working parents mga. Alas 6:38 sa ato sa pagpangalagad. Siling naton, Blubantayan, Subong Adlaw, ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga, ambot na ko malabutan ko ng gabi. Hindi man siguro. Nga, basi ko ng mga miyembro sa prosecution panel, kag defense panel, basi may ngagaw malantaw sampang ni Alex Iyala. Alas 6:38, ining oras sa dulong sa inyo sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Kung mas stress ka mo karon sa unang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, diriyo ba si exciting, kung makamu, excited ka mo yan sa hampang ni tennis star Alex Iyala. Na kontra sa kay Jasmine Paolini sang Italy. Na aring kita sa round of 16. Kung nakasulod rin na si Alex Iyala at isulod niya sa quarter finals.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Ibot ka mo, abi ko news ka subong. Nag-extend talang ato siya programa. Na kay sa mga helikoton di sa station in preparation sa ikalimang anibersaryo. Kag sa mga agab, Lubantayan, kamayara kita sa inyong karavan. Magalibot no, kita sa mga dalanon sa baybayin sa inyong syurad sa Iloilo. So bantayan nga mo sing tin sa inyong sining barangay na bilang pagpasalamat man sa mapumuluyo din sa may syurad sa Iloilo.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Balikan tani kay ang ampang ni Alex Iyala. Amo lang ning makakwan, maka-unite ang tagsa ka mga Pilipino. Na, do pariyo mo sa una, bless kay Manny Pacquiao. Gabahin-bahin kita sa mga opinion, sa nga to sa panindugan, sa mga isyo, sa nga to sa pungsod. Na, pero, kung magampang sa una si Manny Pacquiao, na, amo to yung sa amo ng mga inuras, kung nampang ya, pinakamadubo nga kaso nga may na-record sa bilong pungsod Pilipinas. Sa una, gani, arang isikasikatan si Manny Pacquiao, bisan rin sa may surad siyang Iloilo. Nao tamak ligwa dala nunta. Nao ay gabiyahe. Kaya ang mga driver galantaw sa boxing ni Manny Pacquiao. Kita din natin nakitaan ang inipagpanggid natin nao sa kaya Alex Iyala mga ka-K5. Nao ang ining nasambit sa ning hampang da pariho ni nao nga makatupong nao sa chimpo the time ni Manny Pacquiao. Subong ginabulubantayan ang hampang, tidaw din lang kitang giliusa nga mga Pinoy. Tanantag na pangamuyo, magadaog mga K5, no, si Alex Iyala. Di mayara karon sang libre gani, no, nga palantaw sa my field sports arena. No, sa saling hampang no, ni Alex Iyala kontra sa kay Jasmine Paolini. Amo ni ang balaton kaina sang pagsikat ni Manny Pacquiao sa patag sang boxing. Ang mga kabataan to halos manginboksidor.

0: para sa pagtagpasidungog, no? Sa kay Alex Iyala. Mga kilala ng mga personalidad sa bilog sa ninyong kalibutan, nagasaludo, no? Sa kay Alex Iyala, mga kaka-K5. No, ti ang ining nasambit sa ninyong achievement. Masaling na ton ti naging party na ni isang maragtas sang history, no? Sa ato siya Pungsod Pilipinas, ang Pinay na nakalabot sa round of 16, mga kaka-K5. No, wait na kabalo kung may mga sunod pang mga iyapak, no? Ni Alex Iyala. Kay so far sa kay Manny Pacquiao, daw ay pagkita may makitaan niya daw matupungan, no? O kung magasunod sa mga inagiyan ni Manny Pacquiao sa patag sang boxing. No, ti sumong inspirasyon sa mga kabataan si Alex Iyala, mga kaka-K5. No, nga ti damo gandom, no? Nga magampang man sang tennis.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So may free live public viewing now sa Field Sports Arena. Now karon sa gabi, galing dito ni sa Metro Manila. Now, sa sunod pagit magsikat ni base kon na i-cover man ni. Kay sa una ni basta gani boxing ni Pacquiao sa mga kabanuanan, sa mga plaza naton. Now, libre nga makalantaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Galing usually ya kung tennis ang ampang mo ya ang schedule di sa aton Philippine time gabi mo. Kung kay isa gani, may tag alas 10 imidya, may tag alas 11 sa gabi. Di ka rin, alas 8 imidya ang schedule na sa ampang sa tunga, no? Nanday Alex Iyala kag ni Italian, no, Jasmine Paulini. Si Paulini subong ara sa rank number 17 while si Alex Iyala ara sa rank number 28. Ah.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So libre ang ininasambit si karon niya public viewing sa may Field Sports Arena ugaling kay ti kwan first come first serve basis ni. Pauna-una, ilaban-laban ko ng timplano pa na. No, damo ito subong malinya, no? Mga kaka-K5. Hindi rin nag-isa kita, nag-iliusa sa kausa, gapangamuyo, nga isa lang ato siling handom, no? Nga magdaog si Alex Iyala kag makasulod, mga K5, sa round of 8 na o kon sa quarter finals.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dali man lang kita glima isa nga mga Pinoy na. Kagong istoryantang politika. Kag ibang paging ma-issue sa may pungsod Pilipinas. Ta. Gabang igay kita ya. Di ba lang taman tagsa-tagsa sa aton may rasang opinion. Na, may panindugan. Pero kung kaisa mo nikbudlay mo, kung magpalakat ka, sa pungsod, sa isa ka pungsod, bisan gamay laging nga organization, pareho man abla sa, kung nagabalsa ikaw mga K5, di ba lang kung gabalsa ka, o isang tanik ka direksyon mo, no? O galing kay kung may magsipak na, sus maliusip, bisan mo ka, kabalsa sa ulit, o budlagi palakton ang bangka. Di pareho man sa pungsod Pilipinas ta, pero tungod, no? Sa saring mga achievement, mga nalabot, nga kadalagan, no, pariyo ng day Alex Iyala, diri kita ya, no, nag-isa nga mga Pinoy, hindi lang rin sa may pungsod Pilipinas, but sa bilog sing kalibutan, kundi in man may Pinoy, no, isa nga ato siya pangayo, isa ang aton sini, nga ginahandom, nga makuha ang kampiyonato sa Wimbledon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ang bagay na to na amon ni basta panggani nga gamit ang bola. Gahambag din ang iban, no? Tiyan mo kay bilog ang bola. Subong nga Wimbledon, kamudamo sa mga upset nga tabo. Kini panglutos ni Alex Iyala sa kay Iga Swiatek, no? Sa niya Poland. Upset ini kati number 3 ka defending champion na sa Wimbledon sang 2025. Subong ang number 2 nga si Sabalenka na pierde man sa kay Naomi Osaka na do taga Japan siya na pierde man. Amo ni gani nga mabudlay subong may baluan na konsin o ang makadaog sa Wimbledon. Alam mo, amo gani iskabuhi ko no may kanya-kanya ko ng mga kaka-K5 mo. Kon oras mo na ya sinobing makapugong, no? Kung amo na napagkit nga kapalaran sa emotion nga pala.

0: Sino ang makapugong? Ambal nila, akong imo-imo ginayamo. Ambal sa iban, kung sa mapagigugma pa, kung kamugidya, kamuginaya. Waay sang nakasagang, sang inyo singa pagigugma, sa ulihi, kamugina kag kamugid. Pero kung hindi kamo para sa isa kag isa, bisan ang pangimuo nyo, do hindi kamo magdayunay. Ay, bangalit labutan tag 12 anyos nga ganong biyanay, ganong biyuhanay. Pero wag yapon nagkadto sa simbahan. Ang iba na simbahan na bulagay man. Kaya muna, naku na pagkit sa palad ni Alex Iyala nga manging kampiyon sa ini Grand Slam sa patag sang tennis sin Obing Makapugong. E kadamo-damo sa mga nagambal subong nga dako ang tsansa ni Alex Iyala. Sa edad lang 21 anyos ah. Nagapasaka pa lang iya karer mo. Amo na nga kon nagapasaka ka pa lang tibud life ponggan. Pero kung malabot mo gani ang ibabaw, mabudlay magmintinar. Amo na nga ang number one sa tennis. Kung sa way magatinig, ginaaga-agaw. Kung sa bawi mo, pero sa agaw man. Amo na nga kabudlay. Nga kunara ka sa ibabaw. Bisan sa diin lang kapatag. Nara ka sa number one, kabudlay i-maintain. Grabe ang pressure. Mga K5, abi mo ining nalutos ni Alex Iyala nga si Iga Swati. Damo man to gambal nga siya maging kampiyon kati defending champion. Pero bilang defending champion sa emotion nga part, mga K5, grabe ang pressure sini. Dito pa rin nga kunara ka man sa top. Kaya nga, damo iga target, damo iga andom, nga ara kaya sa ibabaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Siling ma'am ning Ilombak, Unity makes the boat rowing smoothly. Amogin kay isa lang kadireksyon mo. O galing kay Ikitaya, isa lang kita kadireksyon. Kumpariyo sa Ampang Son Manny Pacquiao, kagsubong ni Alex Iyala. Isa lang kita sa ginahandom kag tinutuyo. Siling ni Sir Edgar Babaton, guwapa si Alex, no? Ado mo pag-inapag-inti, hambal ko gani. Nga asubong kadamo siya sang nagaidulo. Amo na blambal nila, guwapa ka na, talented ka pa, alam pa. Wala ka nang hahanapin pang iba. Di ba Sir Edgar Babaton, ambaya kung destiny ko, no? Imogit. Insakto na. Ako na munang imo si kapalaran, huwag yun makapugong. Kaya balda ko pag budago pa akong skalbutan, may napagkit ng kapalaran sa aton sa nga palad. Di ba, sa una gani may mga manugpakot, lang palang tao kumik palad mo. Pero manugpakot malang na. Ang manugpakot, kung kaisa, hindi man mapaktan ang palabuton niya. Di ba? Mga manghula ni di kani pakot ko na matabo sa ila. Kung saan o sila madula, still butan. Pero muna, kung destiny, kung imo nagidya tsempo, sino pang makapugo. Suwiop, ang ining pagampang karon ni Alex Iyala, magpimbabaw kay Pauline, pero ang balaton, ikaduan na nila nga tumangay sa single match. Di tama ka daog. Kaya din daog na ni Kwan eh. Ni Alex Iyala, si Paulini sa Dubai Tennis Championship early this year. Napierde ito si si Justin Paulini. Kagawi hope karon sa gabi, di isa lang ito sing handom, magpangibabaw si Alex Iyala. Ngati diri lang ta, mapagbugal-bugal ta. Hindi nga mapabugal taton sa korupsyon. Kag sa iban nga butang, yung mga muna niya, ginatangla kita. Sa iban siya pungsod, labagin nga hambal to ni Alex Iyala, sang bataon pa siya, gasok-sok pa sang raffle nga medias. Tapos gasiga-siga pa nga sipatos. Tibalaan niya mga sitwasyon, dito siya may pungsod Pilipinas. Katinguha, ang ining mga players, kagati ang matag sa mga karayuhan nga maging inspirasyon sa mga kabataan. Nga bisan na amulan ni Kapigado nga ato siya pungsod. Kano hindi mako magambaling pigado pungso, takay kadamo mga ka mga kwartang ipangawat nila. Pus ma'am, bakit ang pigado kita? Sa amon nga sitwasyon sa pungso Pilipinas, takadamo man kay balo, no? Kay ti pananawan sa ibang pungso da, ay ang pungso Pilipinas na makaluluoy, dugangan, pagiging nga grabe, pagiging ang korupsyon. Ito, gamay pa paglantaw ta. Pero, apisar sini, no? Sa piyak sini mga K5, no? May ara sa mga players, no? Sa uli, pari yun day Manny Pacquiao, kaday Alex Iyala, no? Nga magatindog, no? Sa bilog sining kalibutan, kagkilalahon kung arman nga patag, no? Nga sports, no? Ang ila sini nga paga intrahan mga kakitay. Tikani, good luck, no? Sa kay Alex Iyala, pasulol kita quarter finals, ha? Na, subong tani ba kung makuha man yung kampiyonato dugang pagid sikat na ni Alex Iyala. Like of course, ang dungog ginalagas natin. Pero sa piyak sang dungog, ah, kung kwarta ang pag-istoryahan, at milyon na makuha ni Alex Iyala. So mga yara na sa 25 million pesos akong i-convert natin na sa atong sining peso, sa atong sining Philippine currency, amay mo na nga makuha ni Alex Iyala sa sinasambit sa ni nga torneo mga kakifa. Alas 5.53 sa ato siya pagpangalagad, ang bata ang nag-engage sa sports malayo sa bad influence, no? Sang bad pair of friends. Amugid, no? Tsaktogi si ma'am ng ilumba, no? Ining bata yung nalulong bla, no? Sa sports, why nalulong sa malaing barkada, no? Sa mga bisyo da, may masanag nga pala buton mga kakifay. Amo ni ka importante nga may mga kwan kita idolo bla. Kagilan taw nga luyag man aton, no, nga masunod ang ila sa ni nga mga tapak. No, sa ila sa ni nga kabuhi mga kakifay. Salamat kasi mga kupon sa aton. Alas 4:30 kita tubtob alas 7. May mga adjustment lang sa ato sa programming. Kag standby kamo kay alas 2:00 subong aga. Magpatigayon kita sa Caravan Connection sa Gyapon. Nasa ato si ikalima nga anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Lima katuig na nag-servisyo sa pagdulong sa mga balita, servisyo sa mga Ilonggo. Padayon lang sa magsuporta. Kag thank you, no? Sa inyo sa ning paring pagsuporta sa pagsugod sa K5 News FM Iloilo. Batsagan taman inyo sa may init nga pagsuporta mga K5. Now, sa diin ka man nga bayan diri sang syudad probinsya sa Iloilo, sa bilog nga pungso Pilipinas sa bilog sa ni nga kalibutan mga kakitay. Salamat kid sa inyo tanan-tanan. Kunwai ka mo waay man kami diri ang K5 News FM Iloilo. Kag we congratulate sa amo sa nga president kag CEO Doc Ramil Itangoy, the rest na sa mga officials sa K5 News FM Iloilo. Salamat kid. Sa ngalalang sa bilog siya puwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amo siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. News, Ifri Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifri Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
1: Ifri Bio, ang Ifri. Yung may BCO. BCO, yung may Ifri.
3: Paano gitbala ginapabakod ni Ifri Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa Ifri Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
1: Ifri Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ifri Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ifri Bio. Ang Ifri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ifri.
4: Mamakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid di trabayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
5: Oh.
4: No? Indi kapoy. Mm. Kag indi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka mm. di trabayo.
5: Daw import gali ni Dok.
4: O import siya.
5: Mm. Mami-import kaya.
4: Your second immune system. Mm.
7: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil. Mm. Ini ginatawag innate immune system. Mm. Ngayara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ang ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
4: mga train, gipang train.
7: Nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang Ifri Bio.
4: Ang Ifri Bio import immune system.
7: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa Ifri Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay Ifri Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Mm. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
4: Paborito, gids kagaw.
7: Oh, paborito.
4: Labi na akong palakaong katamis.
7: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. Mm. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: That gives you more reason nga magtumargid sang Ifri Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko Ifri Bio ya. Para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-Ifri Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mga buti ka.
1: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
10: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
1: Masaliga.
10: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
19: Gadaragsa nga pungkot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty
16: Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing
25: performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kag kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
24: ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
24: ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
25: D3 Bio with PCO.
29: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
25: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
24: ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
25: D3 Bio.
30: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
24: ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
31: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Advance. Alagang.
33: Di magkukulang.
34: May family history ba na kamuusong diabetes?
35: Mag-DDX 500 ka!
34: Mataas ba na ang imo blood sugar?
35: Mag-DDX 500 ka na!
34: DTX 500!
35: Ang may powerful compounds!
34: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
35: DDX 500!
34: Garantisado!
35: Epektibo!
34: Ara mismo!
35: DDX 500!
34: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
35: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
34: Masami nagapanulukan?
35: Masami ginauhaw.
34: Masi may diabetes ka na.
35: Mag-DTX 500 na.
34: Ang DTX 500
35: ang may powerful compound.
34: Nga nagapanubo
35: sang imo blood sugar.
34: DTX 500
35: garantisado.
34: DTX 500
35: DTX Coffee Mix.
36: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
35: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
37: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix.
35: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka, mga butika.
35: Mighty C,
24: ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako si Anika. Kadlayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
24: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
39: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
24: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
40: K5 News
0: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 7:12 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Mas kinpabasko, mas kinpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, July 6, 2026. Manayanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube, isa ka maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, sa kinaandan kada aga, Lunes, tubtub Biyernes, Ted Augero Francia.
6: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa mga empleyado sa gobyerno kag private companies, mga estudyante, himos na kay Lunes na Lunes, may flag raising ceremony. Dapat hindi ka mo ma-late sa flag raising ceremony kag iset mo ang mood, kag ang mood sa biloga semana kay Baloka SM Arjan kon Lunes mo late na laban-laban na baldabik kag sa mag Biyernes naman. So dapat nga at timprano pa, paligo na kabuda, manghabon, DTX Beauty Soap. Kag parang mahumot ang inyong ilok, nos-noses ang Clinica Deo Fresh. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Kumusta ang weekend nyo? Din ka mo naglagaw, din ka mo nagpahuway. Ang importante makapahuway kita, kaya ang lawas nato nagakinhanglan man sang pahuway. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte magasugod na subong adlaw. Duterte may 16 ka mga abogado nga mga depensa sa iyang kaugalingon. Sa balita lokal, Jerry Villanueva ang subject sa PNP IMIG raid sa Molo PNP, nag-surrender kay Brigadier General Randolph Torres Tuanyo. Ano ang mga kaso nga ginakaulamiran ni Jerry Villanueva nga gintiid sang mga pulis? Si Police Captain Ryan Inot na kibot. Pero kung mangin matuod ini, laban-laban harboring of criminal kagid noy. Domdomon ang record mo sa sangsabing gawan ka. Ngagin luad ka to ni former mayor kag subong board member Mark Palabrika. Ginpetisyonan ka. Okay man ang imo nga mga anti-drug operation, pero kung kay sabla sobrang hitad bla kalawa sa raw. Medyo iganagan bla. Hey na sa mga information sa A1 information nga ara sa sulod sang Molo PNP Masami ining dismiss police nga may kaso tikon ikaw incumbent ka police or active nga police tapos kay balukang ang imong nga ginasugo-sugo da for police operation isa ka dismiss police may kaso ma-charge ka sa harboring of criminal. Lasete 17 sa aga mag-asawa sa Pasig City ginpamatay sa sulod sa ilang balay. Presidente Marcos Jr. gindayaw kaginpabugal ang kadalagan ni Alexandra Ayala aton nga tennis sensation. Lasete 17 sa aga sa mga kabataan magtumar sang Mighty C Syrup for Kids sa mga ginikanan bla. Patumaran ninyo ang inyong mga kabataan ng edad isa katuig sa 15 anyos mga dalagita kang solterito sang Mighty C Syrup for Kids. Subong adlaw Lunes, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:08 sa aga, ginabanta alas 12 sang kagahon, July 5. Nagsungka kay Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, Director sang Police Regional Office 6, ang dismissed police officer nga target kontani dakpon sang PNP Integrity Monitoring Enforcement akon PNP IMEG sang July 1 sang hapon sa Molo Police Station o Police Station Number 4. Inangin confirm ni Tuanyo ang police. Amo si Jerry Villanueva. Si Jerry Villanueva may kaso nga murder. Matandaan ang controversial ang operation tungod sa ma-report nga ginpapa, gindisarmahan ang kapulisan, gintayaan sa posel, lakip ang barangay official, kakatapos sang media, ngayara sa sulod sang Molo Police Station. Maserbi kontani sang warrant of arrest ang PNP IMEG, kaupod ang Philippine National Police, Special Action Force, sa dismissed police officer, pero wala nakita sa police station ang subject.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Antes gin-conduct ang operation, suno sa source, makapila ka beses nga nakita si Villanueva sa Molo Police Station. Sa karon yara na sa custody sang Iloilo City Police Office si Villanueva.
1: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
3: Pinulbaan man siguro Ma'am Annalyn Panis Agravante, si Ricky Manaay, Hinerosa Diday Palma, Hor, Jesse Garvillas, Bernard Cardenas, nga base kon hindi na tawo malaga sa iya, kundi maglaga sa iya, bala. Di dako ini nga bagay nga dapat pamatud-an ni Police Captain Ryan Christ Inot ang Chief of Police sang Molo Police Station nga wala dira nakakadto si Villanueva kay santo sa source masulod ayan ang PNP ay may kun wala ma-verify wala ma-confirm ang information nga dira masami ka ginagamit sa mga police operation sang Molo PNP headed by Police Captain Ryan Inot ining dismiss police. Di kung dismiss ka na, wala ka na isang kinamataro nga mag-perform pa sang mga bagay nga ginahimo sang isa ka police officer.
1: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
3: Kapin pa nga ang iyang kaso, amo ang murder o kung pagpatay.
1: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
3: Ano pagid ang background ni Villanueva? Si Villanueva nakilala sa nagsungka sa PRO 6 sang 2018. Police Officer 1 pa lang ang ranggo ni Villanueva sang nalakip siya sa mga pulis nga miyembro sadto sang Regional Drug Enforcement Unit, RDEU, nga may kang tanan sa controversial nga pag-raid sa balay sa pamilya Regalado. Sa archives sang PNP, ginangadlan sadto ni former Police Regional Office 6 Director Jan Bulalakaw ni Jan Bul ang pito ka mga anay miyembro sang RDEU nga naghimo sang drug operation nga sanday Police Officer 3 Marlon Ligaspe, PO3 Marlon Ligaspe, Police Officer 3 Jesus Galieron, PO3 Nilo Gamboa, PO3 Nilo Gamboa, Police Officer 2 Jeric Dagunan, PO2 Fortunato Moso, PO2 Fortunato Moso, Police Officer 1 Jerry Villanueva kag team leader nga si Police Senior Inspector Kenneth Biermejo. Gidabanta ni Candelaria Regalado nga naglabot sa masobra 3 million pesos ang nadula ng mga gagamitan sa ilabalay sa Sambag Haro sa raid sang Philippine Drug Enforcement Unit or Philippine Drug Enforcement Agency sang
8: December 13, 2018.
3: Sino kay Mrs. Regalado nga kitaon sa closed circuit television footage ang pagsulod sa mga operatiba sang alahas sa ilabulsa. Iniginalakipan suno sa iya sa mga malahalon ng alahas nga ginhatag sa iya matapos na patay ang iya bata. Dumdumanyo si Miriam Regalado Odicta, asawa ni the late PDEA identified drug group leader Melvin Boyet Odicta.
8: Foro de los Pueblos. Foro
3: de los Pueblos. Alas 7.22 na sa aga oras kinatulong sang Clinica Spore Biotics.
8: Foro de los Pueblos. Foro
3: de los Tingwata nga malabot si RD Tuanyo before sila mag-flag raising ceremony by 8 o'clock. Parang may buluanta kung paano nila na napasungka. Paano nila na hilo ining dismissed police officer Jerry Villanueva.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
3: La 7.22 na sa aga, may 16 ka mga abogado. Si Vice President Sara Duterte Carpio nga magadefensa para sa iya sa pagsugod sa impeachment trial. Suno sa impeachment team nga possibly magalabot hasta dason patuig ang ining trial. So, mag-aigod nga mag-aigod ang ining pag-usisa sang kaso ni Sara Duterte. Di isang nagligad nga ba si Sara nga she's ready to face the consequences sang ining pagpasaka sa iyang kaso. May managhambal man, James Genesis Agnes, dira sa Medilab, Rodeline Gamilon, nga initanan purely political, nga i-eliminate nga daan as early as now si Sara Duterte nga front runner sa pagka-presidente sa 2028 presidential elections.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
3: May 16 ka mga legal team or magabugos ang iya legal team. 16 but sa dingon nga she has to pay that much para defensan ang iya nga kaugalingon.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
3: Lantaunta kung madipensa niya yung kulingon partito sa pagtuhaw ni Mary Grace Piatos. Sige, Mary Grace Piatos, bla. Atong mga daw ginimo-imo nga mga ngalan para lang kunabi pag-uod nga may inventory sa iyang pag-disburse sang confidential kag intelligence fund sa harapan siya sa DepEd kag sa Office of the Vice President.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los
3: Pueblos. Yang mga pro Duterte sabaw naghambal nga hindi mangin madinalagon ang trial nga ini kontra kay Vice President Sara Duterte. May iban man naghambal nga jail Sara now. Dapat nga preso na si Sara Duterte.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
3: Ining iso ni Sara Duterte very divisive for the Philippines. Kay balo ka naman nga daw ano ka ka-aggressive ang DDS Duterte diehard supporters. O dong ibang sa una naghambal nga Duterte death squad. Pero daw DDS nga kung DDS ka all throughout ka na lang, no? Nang iba niya ala ng mga blind followers bla. Ala bisan na way na rino no. Basta DDS kami, laban na bangi na Sir Arjan na i-bully ka nila on-air mo. Kag online. Mabangated, way katpulos. Naliga to, hambal ni Sir Paul. Hambal niya, Sir, kwantay black. Sa kundi, basta ahunta. Doon sa mga Dutertags, kapamati, subong. Let's be fair. Tondre, kay balo kita nga, kay balo man kamong ginatingwaan pa nga mangin, maplastar ini isang balanse. Kung ang tunota daw hindi pabor para sa inyo, pamatiin nyo lang hasta sa punta. La 7.25 na sa aga.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
3: Well, pause for a quick break and pagbalik ta, check naman ining natabo sa Pasay City. Sa diin ginpamatay ang mag-asawa nga Opo Sobredo, 82 years old. Tigulang na ho. Kag Arcelis Sobredo, 62 years old. Sa ila mismo balay sa Salangan, Pasay City, Iloilo. Ang Salangan, Pasay, isa ini sa mga malayo nga barangay sa siyudad sang Pasay.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
3: Wala to o sabong si Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, ang hepe sang Pasay City PNP, kay damo man sa mga krimen sabong nga nagakalanabo sa Pasay. Ang pagsulod to sang Mr. DIY. Sa diin nakuha ang 116,000 pesos sa poblasyon ni Lawood, Pasay City, wala pa to masolbar.
8: Foro
10: de los pueblos.
11: Foro de los pueblos. Ang agi to sa mga kawatan daw pero sa agi nila sa Gintira, Manila nga Mr. DIY sa Ibahay sa Aklan.
10: Foro de los pueblos.
11: Foro de los pueblos. Alas 7:26 na sa aga. We'll pause for a quick break. And pagbalik ta, hibaloon taman kay may balita di o. May duwa ka pulis nadakpan nga nagaupas sa sulod sa ang motel. Bauti ang mga bagay pero siniway ginato yung gina-tolerate. And we discourage sa mga bagay pero sini. And sa mga nagapamati, bala nga mga ay, may kwa na, may pamilya na kasado na, hindi ka na magtilaw-tilaw. Maba sila, masarap ang bawal, Ted mo. Oo, namit eh! Mananam na siya, mananam ka, tama! Pero pananam ka, pananam da, na, kwala na temporaryo. Pero na balang gahimo ka, pero at the back of your mind, nga basiko madakpan ka. May kanta na sa una, Ma'am Rodeline Gamilon mo, Jean Ray Seaman, Ricky Manaay, ang kanta balang, maayo man kuntani ang magluib, maayo man kuntani ang magbutig, o galing ang diferensya, madakpan ka sa Ricky Manaay, tapat ka gid. Pero tuloy, hindi kaman namin ang magbutig. Hindi kaman namin ang magloeb. Una lang ang pananam mo da. Kaya kung madakpan ka gani, habang buhay na pasanin yan. Alas 7:28 sa aga.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos. By 9 o'clock, may caravan na ang K5 News FM Iloilo. Ibat pagid yung mga stations dari sa Panay kadungan sang 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Kung sa mga bata ini mag 5 years old gokano gadalaga na. So karon matayan ninyo magalibot sa mayor ng mga dalan dari sa sudad sang Iloilo ang mga patrol sang K5 News FM Panay kag mga supporters kadungan sang ikalima katuig nga pagsaunog sang K5 News FM Iloilo. How time flies, no? Alin sa Radyo Bandera hasta nga subong K5 na, no? Sang una dito si Sir Arjan Sapiak nga ng Pukatod. Dili man ko Sapiak. Subong imaoron kami ha. Tiyan mo gimana daw pareho lang sang basketball ini nga nang saylo-saylo kamalang team bala. Di nang sa mga nagapamati diri sa K5. Salamat gid sa inyong pag-appreciate. Kung may mga kakulangan kami, pasinsyahon nyo kami ha. Ako personally kung may mga kakulangan ako kag nasaklaw ta kamo. Ma'am Laura, Genesis Agnes, Jean Reciman nang may apologies. Basi ba lang Ma'am baka mo daw natak anak kamo.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Mantayan niyo ni koron sa mga dalanon diri sa sudat sang Iloilo ang aton nga paglibot sa pagsaulog sang ikalima ka tuig nga K5 News FM Iloilo founding anniversary. Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Ang K5 News FM Iloilo sa anniversary dungan man sa birthday ni Mami Panik Pingason ba. Dira sa salihid Barotac Nuevo Iloilo kag ni Tita Merlinda Belete. Si Tita Merlinda Belete, Ma'am Gingging, ginkusay niya pa ko kapon kundi sa gusto nga mahibaluan ni Doc Daday kundi Sir Toting kag nito Israel nga birthday niya. Pero sa mga agati ng labugayon kag ni Tita Merlinda, Tita Merlinda Belete, dira sa Simon de Desmaro isagid sa maugod nga tagpalamati sang K5 kag nagapangapi ni siya sang DTX Premium Coffee nang stick siya sa DTX Premium Coffee. Tita Merlinda Belete kay Ma'am Panik Pingason, birthday greetings pa burger naman John at pansit. 7:30 saga, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My Pumso!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtatna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: BCO.
11: Yung may D3.
16: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
17: Mami, itigil ang drama.
18: Angeline.
17: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang oras, alas 7:40 na sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, the Power Trio.
7: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Subong adlaw Lunes sa mga taga-sudad sang Iloilo kag magapadulong sa sudad, dingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Buwas Martes Roman, kada Martes, kada Biyernes may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Miagao Branch, kada Domingo may free consultation. Sa Clinica Pasig Branch, kada Webes ang free consultation. May managalibod sa kabarangayan yun ng mga buyong lang na nagpangunyadi. Hindi nyo pag sa pakon kaysa bailong nga mag-ayo ka mo sa inalibod nila mamba nga pareho malan ni sa ang kinabakal nyo na sa outlet. Hindi ka mo magbakal sa inalibod nila nga DTX 500 isan barato pa inasang sa original kaysa bailong nga maglala nga mag-ayo ka mo naglala pag inang inabatsag nyo. So bakal direkta sa Palak Centers, Pasig, Kalinog, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch. Kung ikaw taga Antique sa San Jose Antique, sa Colase, may Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center man.

o'clock? Okay lang sa inyo nga malapaw kita 9 o'clock? Okay lang kanimo pa, Sir Bob? Sir Gene Seaman? Lagsam lang ni KT. Subong adlaw ng anniversary ka, K5. Kag birthday pagid ni Mami Panik Pingaso, no? Kag ni Tita Merlin Dabilete, Bulabugon, tabla Ma'am Gingging. Tagotaguo niya pang birthday niya, subong. Iba sinagakalipay nga nadugangan ang yang edad mo. Tita Merlin Dabilete! The Lord bless you and keep you, ma'am. Stay pretty, stay bubbly. Zoom ka man na kay Gapamati ka kay kapatid mo. 7:43 sa aga. De los Pueblos. Ang bilog nga Pilipinas nagakalipay sa kadalagan sang 21 anyos nga tennis sensation Alexandra Iala. Nagdaog ini sa kontra sa reigning Wimbledon champion nga si Iga Swiatek sang Poland sa Wimbledon. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkalipay sa kadalagan sang Filipina tennis player kontra sa world's number 3 kag reigning Wimbledon champion nga si Iga Swiatek sang Poland. Gipahayag ni Presidente Marcos Jr. nga ginapabugal niya ang kadalagan ni Iala kag ang kadungganan nga ginadala sa Pilipinas. Humble yan in English, she's becoming a true inspiration especially for younger people, younger Filipinos. Gilutos ni Iala si Swiatek sa straight sets 7-6, 11-9, 6-2. Agol mag-abanse sa round of 16 sang tournament. Foro de los Pueblos. Masunod nga to bangon niya si Jasmine Paulini. Karon 8:30 sa kabi Philippine time. Si Jasmine Paulini mas maedad ni sang sakay Alex Iala Pastor Bob kay si Paulini 30 years old na taga Italia. Before sina, gilutos man ni Jasmine Paulini si Maria Sakari sang Greece. Foro de los Pueblos. Kita niyong buhos buhay nga pag-save ni Alex Iala, no? May managahambal gani nga pili si mapanggid kay Dennis Rodman, no? Abot yung makita mo da Sir Lawrence nga si Dennis Rodman sa iyang kapanahonan sang una, no? Sang araw sa Chicago Bulls wearing jersey number 91. Ang yaga role sa tuya, rebound ng kag-hassle. Bisan nga matabog ng bula, pagwa, luparan ni Dennis Rodman. Foro de los Pueblos. Nga for many years, nangin logo ato sang sports world. No? Ito may managaduso, gani nga pero sining gahapa ng nga posisyon ni Alex Iala just to save that ball. Agod niya lutuson ang reigning but sa aton defending champion sa Wimbledon nga si Swiatek is a great achievement para sa 21 anyos nga Filipina. Ario na very good Sir Lawrence, appreciated good. Ario si Dennis Rodman, kita nyo daw galangoy mo agoy nga ma-save lang ang bola sang gampang pasar sa Chicago Bulls sa kapanahonan nanday Michael Jordan, dumduman mo manong Dan Calvo, si Michael Jordan, Scottie Pippen, Lock Longley, Tony Kukoc, Steve Kerr, Ron Harper, na day mga Will Perdue na team why hindi sila magkatanay ni Will Perdue sa team po nanday Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Lock Longley, Tony Kukoc, na ang bagay nila sa dalom ni Coach Phil Jackson bla nga ginakabig one of the greatest coach sa one of the greatest coaches na sa National Basketball Association. Ti ang lupad ni kag hapa ni Rodman kag ang hapa ni Alex Iala subong Ma'am Laura sa magaysa ay Ma'am Antonina Manaay amoning trending subong sa social media because ang 21 anyos nga tennis sensation, nagatag sang kadungganan, makon mong inperde mo, yung defending champion. Foro de los Pueblos. Mamatian ta si Presidente Marcos Jr. And after sa na may statement pa si Alex Sir Lawrence mga ginsen komandera. Para nga pabatian mato niya nga statement, very humble. The way she speaks, the way siya mag-entertain sa media, sa fans, very humble. No? Why bila irib la? May ibang sina yung daw pakulahaw lang pero siya makita magit ang humility na kag ang pagkamatuod sang isa ka Alex Iala. Pamatian pa ang statement ni Presidente Marcos

0: Jr.
1: Before I make my statement on the trip, napanood nyo ba si Alex Ayala kanina? She really is becoming, she's becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. At biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. It does not get, it's not, the tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world class na talaga. She's terrific. If you remember when she first started winning, sabi ko nag-umpisa pa lang, she's just getting started. Well, you can see, turns out I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. So really, it's good news. I caught the last set kanina umaga. And it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. But we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We are behind you.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Minsay ni Presidente Marcos Jr. niya mga keep going, keep going, keep going. She's got getting started. But silingon nga, she's got getting started. Gapa so good pa lang si Alex Ayala, Sir Reno Alinsyaga, Ma'am Teresa Alinsyaga, Dira Salanit Haro. But silingon nga, there's bright future ahead of her. No? So she will be up against the 30-year-old nga si Jasmine Paolini sang Italia, 8:30 karon sa gabi. May watch party ganito sa Phil Sports Arena. Ay doang balantayan mo ang Gilas Pilipinas. May ampang pagit karon kontra sa Australia. Sa nagligad to ang kontra nila New Zealand, nag double overtime, no? Ang costly turnover ni Jocelyn Brownlee kag bisan nakaboy pa to si Juan Gomez de Llano, no? Pero at least close sa game. So ang iba naman yung mga basketball fan, naglaom nga karon makabawi man ang Pilipinas sa hampang kontra sa Australia. No, ang New Zealand to, sarangan nila tani to. Ngalingti, amogin na. May mga bagay sa hampang, mga bricks of the game.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: si Alex Ayala, pabati, tablang statement niya. No, pamatian tabla Sir Bernard Cardenas. Ron Harper, no? Si Ron Harper sa una, Sir Bernard, no? Ma-updated siya. Fan gina ko ka Wimbledon since 1980. Ang pinakapaborito ko si Pete Sampras. 14-time Grand Slam champion, then Andre Agassi, then Roger Federer, kag Rafael Nadal. Si Nadal, si Rafa, Ma'am Laura, nakatudlo ni kay Alex. Ang mga hapa-apa niya to nga pag-save niya bla, no? Signature ina ni Rafa or Rafael Nadal, no? Si Rafael Nadal. Sa babae naman si Maria Sharapova, Venus Williams, na amo na sa mga greats sa patagsang tennis. So subong ang Pilipinas na highlight because of this 21-year-old, 21 anyos pa lang ha, nga a tennis sensation, Alexandra Ayala. It's not the height, but how big her heart is para sa inang hampang kag para sa kadungganan sang bugos nga Pilipinas sa bugos sa kalibutan. Na-highlight ang Pilipinas sa patagsang tennis nga ang mga artista sa Hollywood naglantaw, nag-cheer para kay Alex Ayala. Umatiyan pang iyang statement, very humble lady. After sa iyang kadalagan kontra sa reigning world champion nga si Iga Swiatek.
3: Hi everybody, thank you so much for the support. I'm into round 3 and I hope I will see you the day after tomorrow.
0: Oh, sa simple lang siya, no? Tapos, matahum pa siya.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ano ang Wimbledon? Ang Wimbledon spelled as W-I-M-B-L-E-D-O-N. The oldest, kag most prestigious tennis tournament sa Biloga Kalibutan. Ginapundar ini in July 9, 1877, sang All England Crochet and Lawn Tennis Club bilang fundraiser. Sa amoy ning only Grand Slam nga ginampang gyapon sa grass the surface sa diin ang lawn tennis na nabunag. Now in 1877 inaugural tournament featured only the gentleman's singles which was won by Spencer Gore. Si Spencer Gore nagdaog sa tubang sang 200 ka mga spectator. In 1884, ladies singles kag gentlemen's doubles ang gin-introduce. Sa 1922, ang tournament nag-silo sa original Whirlpool Road location pagkapto sa current. Sa din ang mas dako nga venue, ang Church Road sa Wimbledon sa London. Ang Wimbledon, isa ini ka dalan dito sa London, London, England. In 1968, ang pagsugod sang Open Opera, a transformative shift sa tennis history nga nagpahanugot sa professional players sa pag-compete alongside sa mga amateur sa major championships. In 2007, ang Wimbledon naghimo sang kasaysayan by awarding equal prize money to both male and female competitors. Sang 2009, a retractable roof gintakod sa center court agod gikombat ang mga atrasar bangod sang ulan kag curfew ginpatuman to respect sang local residents. So ang hampang ini isa sa mga prestigious nga hampang sa bilog nga kalibutan.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. 7:54 sa aga, we'll pause for a quick break pagbalik ta. Anong mapaabot sang mga Pilipino natong mga Ilonggo sa pagsugod sang trial ni Vice President Sara Duterte? Ipapatpata to nini sa isa ka law expert, ka isa man ka isa ka politiko. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, Aramis Whoa. TTX 500.
4: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
2: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy.
5: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidney sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baom ng budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga una. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TTX 500 na. Ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TTX 500 garantisado. TTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. TTX 500 ikaw pala ang may diabetes. TTX 500 ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo kaga kontrolar sang imo blood sugar. TTX 500 masalrikan epektibo. TTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Ano ni malikawan, Dr. Ramil?
5: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag MITC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag MITC para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga una. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. TTX 500 na. Ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TTX 500 garantisado. TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas 4Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica del